0: so baba e mo pe ni Nigeria ta wa leni yi o de nkan o da bi nkan ko rogbo ṣugbọn e ta kokko ba nfun awon eyan loro ama to ya awon elomi ti be ro pin pelu bi nkan ti se nlo lowo lowo yi
1: ko lo won sa nu fun wa
0: ami
1: Nigeria lowo lowo ta nlo lowo ni sin afi ko lo won ko ayo
0: ami o
1: ati ja ati mu ototoran ni o
0: walai
1: ko to de pa sanwo school omo ka won mo to je o bawo yan bawo o si yo ki dodo won yo bayi won mo pa won yo
0: bo se rinu
1: so idi niye na lowo lowo ta n bua yi Nigeria Nigeria gbeyin ni ko lo won se dada fun
0: ami o ami ase
1: ebi pa won yan
0: olorun ba n gbo
1: opapo ebi
0: o gaga fo meke
1: ko se janu omo ya
0: ebi buku ni ko da ani se awon agbalagba se bo won le ni bi npa won ni gbo waasu be ba nse waasu fun ba yo ma gbe oju soju sama bi ki okele amala ko ma ro bo latoju orun
1: o gbo ti wi ni
0: bo won se so
1: won ni ebi npa mi o se ri fe wi
0: be ni
1: to ba ni o fi fe wi o fe jona
0: mo be wona ni o mo be

0: lana lana yi mo ra won ta ko lo bi le won lana lana yi ba won wa gba awon eyan ni mo pe ka mo mo wo esin ele agu alaago sare nke eyan mo wo agu alaago sare
1: eyan ba wo to sede nilu eyan fe ko note but lowo lowo bayi abi ko kalu ko ko ko da so ara ni won tara yo lugbe won ku ni won te
0: won ku ni won te
1: mo sare nti agbara re o ka mo fi koko fan ti o jalu olorun so kon kalu ko duo lori owo e ti mo mo ko yo dana
0: o da
1: ya gboro re yo da le ma baba yi lo
0: amen aseun ewa banki awon agbalagba ninu oyo ati ba unity forum
1: ba ki won olorun ki won
0: to
1: awon agbalagba awon agbare ti won duro ti wa won duro ti akon je ki oro wa meri oro owo wa dasi ni mara won fun wa ni mara ni gbangba ni koko won wa pelu wa gbogbo awon agbalagba lori oyo ati ba unity forum patapata laki ma be latodo evangelist Akande Aketunde Moses agbadada na de dutia baba anu oluwa adupe pupo lowo won Alhaji Dada adupe pupo lowo yin Isiaka Adugoke won po lawon okore be
0: ta ba ni ama da ko ile ile o su ile o ma
1: awon obirin ajare scott ba oku
0: awon se be
1: Alhaji Jabu yes Jabu no wa
0: Jabu alare
1: Alhaji Kadijat Ade kan bi ya ti ba gaga no won se bebe o ba se ya ni saki ana wa nbe so won se dada fun wa gan awon po
0: omo ba mo fi owo ato ma koko di yin lenu na age ke tun koko gba ohun alejo wa keji na ta na wa ha yin ka to wa para fun para sodo yin mo nbo na

0: ba mi eyin na e ba nki awon eyan ke da ko yin
1: to akoko ki olorun oba olorun oba ko daye olorun oba seda orun laje umbrella eni to olorun tun fi wa si nilu oyo alaafin bo atun ki o na
0: to
1: kombo bi owu
0: to
1: alatada
0: egbe
1: o sa to le gba fila
0: o tun le gori eni
1: o le gori e lowo eni dakun mo gori mi o mo gori aya mi
0: ase
1: mo gori omo mi o
0: ase wa
1: ka bi esi ku abaye
0: aka lowo lodu bi iye re
1: ka bi esi epon ko alasejo toju alasejo bo mi gbona ninu ijoba yi oyo ati bayo ni ti foro olorun jari ti wa se o
0: ase wa
1: e so bo je pope o
0: ase wa
1: oruko emi ti mo nsoro na ni ore yin omo yin ololufe yin Evangelist Akande Moses Aketunde kan lara agbalagba pataki daada gege bi president mi se wi ninu oyo ati ba unity forum
0: ah e se baba agba yin o dale o ah ni wa yin ti bayi.

0: ni ilu oyo ni reyin iwaju iwaju la mo lo se se mo iwaju lo pa ebi tin re si iwaju iwaju la mo lo baba e tun ba nki awon eyan ninu ile ninu gbogbo oyo ati ba unity forum e ba nki awon eyan e ra ko tojo meje o tojo meta
1: melo la ranti afi ko lo ba wa ki won olorun nikan lo le ba wa ki won latori president wa to fi dori gbogbo admin awon iya wa obirin ni iya wa awon baba wa okunrin ni a ki gbogbo won a fi kiki ti won adapo mo kiki todo olorun to gaju olorun ko ba wa ki eni kokan won
0: ami o
1: ta lo ye ka daruko ta ni o ya daruko
0: beeni beeni
1: gege be mi se ma so ninu waasu mi pe agbon agbe ibukun topoju mi okun lo topoju yanrin okun lo yo bukun enikokan alatori president wa dori emi ti omo yin ti mo kereju
0: lo ko ase ase wa baba agba yin o dale ani wa yin ti

0: so mo mi won ti wa ninu ile agodo pelu mi ni ayin mo kan be ke ba wa yan na na oro yi ni tori awon eyan won ro bi baya bi awon etaworo la awon mo tan wa ni public school pe private school awon eyan ko mo lo ni se o pe awon mo to ti e wa public o to nkan egbobo la awon mo se po ni public school si nisin
1: e ka so gbogbo le o
0: o
1: oyo ni baje o
0: ase wa ma mi
1: oyo ati ba oni baje o
0: ase wa
1: yo ma roke o
0: ase wa
1: iwaju iwaju ni ope bi si buwo si
0: ase o
1: iwaju iwaju ni oyo ti bo mo lo
0: ese un ami ase ma mi
1: e ba mi se kabiyesi falafin
0: kabiyesi o
1: e ba mi se lekan si
0: kabiyesi o
1: e ba mi de lade
0: kabiyesi o
1: ko
0: e ka yi mama so oya
1: pataki julo e je ki n soro lori oro west
0: oyo west
1: omo po
0: to
1: ni oyo west mi ni daruko school kankan ṣugbọn awon school meta kan wa ti mo mo
0: daju daju saka
1: o daju omo 71 class
0: ni class eyo kan
1: ni class eyo kan se ba wa bere lowo awon omo yen
0: eh
1: iya re nko o ti ku
0: ṣugbọn
1: baba re nko o ti ku
0: olohun mi ero
1: odo ta lo wa odo grandma
0: olohun
1: iya re nko o ti ku olodo daji mi so awon omo yen lack opo lopo nkan ko si we ko si viral
0: ah
1: aso school o ti ya mo polopo mo ni di
0: subhanallah
1: so ti oyo ati bale bale ran wa lowo lati fun awon omo yen ni aso kan le ma ri wo wa ti school
0: okay
1: omo ton ba le ran wa lowo fun ni iwe inu wa dun
0: okay
1: e se o oyo ni baje o
0: e se ma mi e me ti lo e me lo

0: tọ baba oro leyin na gbọn leyin na sa wa nu studio pelu wa
1: agboye oro banu je oro to panilekun yeye
0: to le gbomi loju eni ni
1: eyi ngomi o lo tun goju odun o won na ri ko mi nse loju wa
0: bayi ni
1: mo ngba ti se live video to ba je live video ni se to nti mo fi soro lekan mo fi soro yi to ba je live video awon eyan o ri ita ba mo pa se si afẹ gbogbo awon eleyin ju anu ti won ri wa lori facebook ti a jo wa lori kanni lori sirisi kan jo nitori tolorun kan dakun kan dide ran lowo won ba ta na ba ni kun kaluku agbon osawo omo 70 ni class eyo kan bo la fe gbe yen gba so dakun
0: to esun baba o agba oni tan lori le ha eyin eyan te mo pe mi ni mo ma nso owe mi ni oro mi ni ti mo ma nso pe ka paju ba le de so alolo ka le ba ajoko to da to dun le domo nitori pe aroba ni gbogbo aladitan o nta ba wa se loni na ni o ditan leyin wo la aba ba mu owo ta ri omo ti o ku die ka to fun ta ran won lowo olorun lo mo bi ta won mo yo di de olorun ori lo si mo ti won je leyin wo la baya ninu won baya are orilede nbe nbe zugan baya latari ran lowo ta wo ran won lowo nisin ni o ni je ko ro awon dojuru toro mo mi I ni riran lowo bayi ni o da oro re ru ti o fi di pe yo mo jale won send video kan sinu group ni jo ni te ba ran ti baba awon ma kekeke ti won ti jo omo odun meje mejo lo ti won fo ile wole se mo pe bi boya awon omo mi dan gbodo grandma ara ba won obi mi ti won mojuto omo boya be ni awon eleyi ti won si te bere lati kekere hun ina bi la won mo so pe lati kekere lati ma npa tan roko tori to ba dagba tan ebo ni omo agba e woru awon ma ta tin pole ni ri age yen tan ba wa dagba tan ko ti won ni mo gbe ban ṣugbọn to ba wa ni ka wa pa kaluku ki kaluku sa ma se ka si mo pe oba aladipele esan yo san pada fun wa ese ma ba o se ta wa tun pe yin pe ke wa ba wa da si eto se tun je wa bayi
1: a wa ngba pe we mi mo o ti pari oro
0: mo lo se so
1: to mo re o

0: kaluku ni ko ni
1: kaluku ni ko ni
0: ko ma wa to
1: ko ma to ko ma si wo
0: gbogbo wa la ni ola ni waju olohun
1: ola olohun waju
0: elomi ipo re
1: ipo ti e
0: ni waju olohun
1: waju olohun
0: ko ba duo ba ji duo yi
1: ko ba duo ba
0: bi ba nsoro ko ba si duwo sanmo asere o si ma dari sanmo
1: asere o ma dari sanmo
0: nkan si ma
1: se
0: ti ba nfe sanmo yo si ma se o nbe nle ilele se bo wa ni oke loke ni ti nso
2: ala
0: oke ni ti
2: nso nan ni sa khuli
0: ama

0: àjíṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyo ati ba Unity Forum ni kin ki gbogbo eyin mumini ati mumini ododo pe aku akoko USA emi wa yo si opolopo re laye ati laaye wa o. Won tun ni kin ki wa wi pe eku oru esin. Olorun oba yo gba esin fun wa. Oyo ati ba Unity Forum jake daju agbaye fi akoko yi kede fun gbogbo eyin muslimi lokunrin lobirin lomode ati ni agbalagba gbogbo eyin tolorun oba mi sege ola fun wi pe oyo ati ba Unity Forum kede Ramadan project ti won fe se fun awon to ku die ka to fun awon ti won ori owo hori fun jiji ati fun mimu ki Ramadan odun yi ba le dun ki gbogbo ba le kan si fun awon na e je ka mu kekere wa ki a fi gba opo yanturu pada ni odo Olorun oba o ni e po sese wa si bi ise olore e ba le ni esan laye yi ati lojo gbendi ale kiyama e je ka ran ara wa lowo ikede yi wa lati odo Oyo ati Ba Unity Forum jake dadu agbaye egun account number 12218090525 Bolekasi 22180905 UBA Bank. Oruko account yeni Oyo ati Ba Unity Forum. E o ni se lasan o. Allahumma amin.
2: Ai. Adeyinka Olasukan mi mo tun ti de pamantikan bi o se rin. Ede baba ede yin na re ijinle baba ajinle iwa baba iwa. Ain konko bi eni te omo alade jigan jigan to goto goto goto gbagbanu to san to san to ru okunrin si ba olori alaroye ni lanu ni mo tin wo sunsun.

0: Tao, ẹyin temi ase sile labo wa ba oro asoti ni je oromo mi gbena o na ni tun je kini ana o gbogbo eyin teledua to segi ola si lodo lawo ijo wa na ni oro mi ni mo ndoju re ko la aro yi ise olore ti dele wa yi o oyo ati ba unity forum lo npe wa si bi ise olore to dele yami en kajo pawo ni gba tori be ba wo sakun tin be ni gboro lowo lowo yi ebi nbe ni gboro iyan wa o eledumare oni je ki bi aro to se ati ale ko pa emi ati eyin o en project ta bi so ri ramadan ti odun yi ni ikanni wa ni oyo ati ba unity forum en mo nje oye wa wi pe kese pe muslimi nikan la ni lokan nigba ti agboro ise olore yi o ati muslimi ati kristeni ati awa elese nkan ibile to jeta balaye na ni agba lero nigba ti a be da ti a ti nigba ti a ngbero lati se igbiyanju yi ti eloduwa ko je ka ba ni bi to ti lere ti e ba wo sakun bilu se ri owo won ebi nbe lode iyan wa eni to kankan lo ma ni o ebi aro ebi osin ebi ale ko ni pa emi pelu eyin te gbo mi lowo lowo ateyin da tun ma gbo nigba ta ba nsan send re ta bi ranse ka kiri egbaroku ti wa ninu kanle oyo ati ba unity forum egbaroku ti wa tori pe igbe kena won ma nfowo so opo omo le igbe irun na ma nfowo so opo omo agiyan ki olorun ba gbogbo awon ta ti ndebe atawon to tun gbero lati debe atawon to wu o kan to je pe ikupa be ni o si ki olorun ba ko wa gba lesson fun wa ko saanu wa ko ma je ki na o tanwo wa o ebi aro ebi osun ni pa wa o atawa atawon omo wa atawon kan ni wa patapata ni tagongo ni kagongo sodun ni daso oko bori bi mo se ma nso tele pele awon eto ti mo ti se ni kan ni aji se bi ojo pe ke eyan ma se sara ka ma se olore ise ladaba ni ma nle
1: pa lo ma won yo
0: aburu jina si eyan ni o Allah ba ngo ni e ma nle aburu jina si eyan awon pe gogo eyin lokunrin lobinrin lomade lagba lagba te ba wa da si ramadan project odun yi de se fun muslimi ni kan ati kristen ati muslimi atawon elese ka ba laye to ba sati jomo ilu oyo abi ko wa lati agbegbe ilu oyo la be na wa se po aka number ni ti ikani oyo ati ba unity forum te ma fowo ranse si na ni e je npe fun yin
1: o teni to n ba se a ma ja go loju eni nitori ipojo lodi e o ti se ko ni ni tumo wa te si
0: akanti na o wa ni ile ifowopamọ uba

0: 3 multi purpose ventures o nilu compound owo de road papo ko se ye bi okini gbo mo igi po ninu gbo ka to fi gi omo gbegbedu ise won fini lokan bale tori pe won foruko sile lodo ijoba abajo ti gbogbo eniyan fi yan won laayo won se agency banking asoju first bank kolo money carbon or pay later ope ati mtn momo won ba ni shares won nile fo pamo opening a bank account bi ba ni sowo sori cable tv bi dstv startime ati go tv si sowo na mene mene utility payment computer services aga ati tenti orisirisi te ba nilo lodi ariya lo wa nile ise won rental services ko ton sibe 83 multipurpose ventures tun se dasile ad block making depot so won ti fi ero ogba lode so mi di yin ad block won le kokoko omi bawo to mo to ninu fi pese re ko sina ko si nkan tutu ti do ngbagbe 83 multipurpose ventures wa ni onilu compound owo de road papo telephone 0035737486 tabi 0082753011 ati 0054064761 83 multipurpose ventures oga ni won ni le ise won
1: bẹẹni o ọga ni wọn nile ise wọn bawa naa ti je ọga nile ise wa nbi yin temi ki dun o po ki po dun soki bayi na lawon baba wa pe lobi oge oni e se o oloka e se olope e se gbogbo yin te bawa gbo te fi be gbo te fi be je ekwa ibinu a mo be tori obe ni nbe so atelese a si be na we ni to ba ni a mo bo ni kala ni de ba nle o nori baba ku de de de de kojo kan ri orun aro wo ade afun baba je ro maje le o nje kin laye igbin se ero wo bayi na laye igbin se ile oluwa ri igbona inu le te tin gbo mi yi o de te tin gbomi yi ya ibi se te tin gbomi ile yin ona yin o ni gbona igbesi aye yin o ni gbona ko ni doju ru bi ese te lo nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la won baba wa so pa aro baba mo fa yin le olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin so olorun ba abo re to nipa to daju toju ewo ni lo kojo ma wa lori emi pelu duki emi ateyin titi digba mi da tun ma pade mi fi yin le sinu banuje mi ni ba yin ninu banuje o e fi mi na sinu banuje ni pe mi na ninu banuje ka to rira layo ka pade ni re ka ma do lodi leyin ara wa ipade wa o di wo yo joro
2: se ngo bo se nja la e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan se ngo bo se nja la e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
3: Ajisebi Oyola ri ayo ni se bi baba enikan kan.

0: ati o fi
1: emi gan ati do lori la mo lori la han o
0: sori e la
1: ni mo se soro la we yan ma gbo won mi hin ara wa ma tu awon eyan ninu a ma wo awon eyan leti
0: nbe ni bi be
1: o ma wo awon eyan ninu
0: ori
1: a ma tu won ninu a ma tu won ninu a ma dun ma na won pese pese a mo no tutu lohun mi o pemba bi awo irin aja lo oyo ti egbe lasan nitori be yo ba era ko mora ba me yan ni

0: ogun
1: aran gba o ori kan ba sun aran gba o ayin ta wa se wa ni ayin ala ba ngo ti gbogbo e ba ro so mo tan ai mo ya ohun yan na ni won ma je lara ti ana ori kan ba sun aran gba
2: ebi agbada ori yen ma wulo faraye ki ba fodanu o npe ori ba ti wulo kakoro ori ba ti wulo kakoro
1: ori mi wulo e ma toro fun ori mi o ade yen ga Allah sukan mi kasa ma se daada aje o ko bi eni kilo wa oro je no hunrun mo to sultan enu mi se wiya wiya wiya
2: fe gberun laye ka tawo ni si yo
1: ani my voice travel without no visa ori le de meje ototo ni won gba mi lowo.

0: Mami o ma wa lo ba gori loyo alaabe.
1: Oranda Islamic Foundation Alif Toti Kayeja ti.
0: O tun gba be de. Ada sani Sussex Odu Ola. Omo Ogun dare omo won ni lu Ibadan nile Oluyole.
1: Ani baba.
0: Ibadan nile Oluyole o. Ilu Ogun mala Olodogo keri loju Ogun. O tun gba be de odo ba mi daada America. Ah Alaji Ademola Ariwola. Ade Ariwola America mo dupe lowo yin. Gbogbo yin patapata yin alati leyin wa nile loko pa leyin o. Awon ti mo ran ti da ko awon ti ran ti da ko Olorun wo la nu osu yi o sa anu wa. Yo tun mo ma gba adura wa wo ni tan lowo yin. Olorun ba yo ma bu si ni abu si edo ma ri.
1: Amen.
0: Yo ma po si ni.

Loke loke le mo wa o soroko loke na lo wa fun ni nge oke tete le mo wa e ni jabo lai lai e ni jawale e ni rogun ati mo ran olorun ni je ti yin ade yin ka o lasukan mi lo ko mi pa pin ba le fi asma le wireless communication to ti bi ayo ayo ma mi da da I ma nta data ala ni ke gravity designer o ti image Abdulrahman Abdulbasit a gravity designer best icon furniture awon eyan ti an plenty fashion room loki oro ki lo ya la fin wa nbi awon aran

0: Adeyinka Olasokan mi le mi nja o papin ni mi ti se balẹ fila ilasa aroko yin re ti so lori obe ninu awo tan garan Adeyinka Olasokan mi kasa ma se daada ajoko bi eni kilo wa pembo bi awerin aja lu oyo ti dede gbo nitori be mi ore ranko mora ba mi eyan tabi kin ra awon eyan daada awon ninu re awon eyan gidi ayin
1: o se itulo wakati itulo ise ju itulo
0: tabi kin tun fe kilo wa Adeyinka e ku ro to ba se posan lo ba ndodo yin be ran e ka san o eyin temi lati United States of America United States of America mo ki eyin na o bo ba se posan ni e ka san eyin tile tile lorilede Nigeria e ka aro e ku oju mama ago meje aro o koja iseju meedogbon ani ati orilede Nigeria ni eni ti se ojo 16 osu karun odun 2023
2: gbogbo eni ma ran mi lowo Olorun ba mi ran won lowo o
0: Yasin abibi pa wese biza biza Olorun ogungbo awon eyan gbo wa lori ikanni radio wa biza biza Olorun Yasin wallahi taala
1: wa itulo oku to wa lara ise mi jolo
0: eyin temi life coast mo kiyin o e wa pelu mi tribe aye
1: ile yi mo lo
0: eyin ti United Kingdom eyin ti ilu oba ni le Yoruba na o eyin ten sin wa je nipa toloba de toran baba wa gan na ti loba ti pe ti pe ara oyo lo loba owo le ko ni o ara oyo lo loba mo ki eyin ti United Kingdom na gbagbe yin o eyin temi ni Bangladesh awon ti won je ti Asian country lo mo ki yin o sikun sinsun ha ho mo ti yowo
2: Olorun ba mi ran won lowo
1: ajo si ni oro mi lowo Olorun ba mi ran
0: a tori kori kori tu ko tu

kun omo a ni ba won sun a ni dopo jiji o atokunrin atobirin tan gbo mi lowo e ni dopo jiji o a ni sokun a ni jeba je a ni je koro lori aya lori omo lori ebi lori ara lori baba lori mama lori ara adugbo atawon afẹ ni fẹ re wa patapata ade nka okiki mi tin tan kaakiri agba nla yi o ko ma tan latan pa o ko ma di ogode mi pin temi mi ogun kin re mi lo eh olohun kokan mi o bale kin wa rowo fi saye o osi ose saye o eyin temi ile aye yi o mama to lo bi opa aban eja ma se daada o eja ma se daada o ayin ka ma se daada tori pe ile aye yi ko to lo bi opa aban ninjo sunday ti mo wa ti mo nsoro ti mo nse iranti alaafin ba se iranti alaafin ni won se remembrance prayer fun wa ni ojo saturday ni mo tun soro lori oro ku mo tun soro die lori oro ku ni mo bi nso lojo na awon tan ba gbo mi o mo won mo so pe o so be lo to ni sin pe in ma wa so eleyi lati ma deru ku ba wa lati ma pe kini sugbon mo fin pa wa lese le pe ojojumo akila aye lo ye kin a ma se daada o keje pe igba to ba ro wa lorun nikan la ma se daada eje nkorin yi igba to ba te wa lorun you are the most high bo te wa lorun you are the most high god igba ta ba ri nkan je you are the most high ba tun ri nkan je ti ma nun papako you are the most high god igba to ba tinu wa ba ndun yin kin olohun na ni o si ma je olohun lo o ma je olohun lo na ni ngba ti o ba si tun se ba kan to sa pa kan ja mo na olohun you are the most high ayin ara mi o ye yin won bo na

0: your pain.
1: Ma fi apolabi o lohun o ba wa se mo o iku lo yowo re e laarin wa agba osugbo dowo o sun dele.

0: ke fi gilugi ke le ba gbo keke gi e fi rin lorin ke le ba gbo kokorin
1: kodani
0: e bere oro lowo Adeyinka ke le ba gbo wule wule jinle ninu ede oro ninu oro imo ninu mo ayin konko bi eni tenina ni mi emi lo mo ba Aladeji gajigan togo togo togo togo agbogbon nu tun ni mi to san to san o toru toru emi lokunrin si ba olori alaroye ni la nu ni mo ti ma nwo osunsun osun eyin temi e ma gba lesson ni lowo ku o
1: se opo mo rogun re fo
0: e ma gba lesson ni lowo ku we wa la wa o a lo ni kayin na ni o in deruba yin o mo wa kin lo mo wa pa yin la kesi ni o boye ti fe sonu ka le ba mo pe ra yin wa se ti le e pe ra yin pada wa o e paro ke podo fin na yin Adeyinka ojo ojo kan la ajo yin o eyin temi ni ba gladness ni Nigeria ni UK ni US ka kiri agba nla aye eyin temi Ivory Coast ati Ghana ojo ojo kan na la jado ayin ojo ojo kan la tun sun ta ni jimo ta wa file saso bora bi aso abegbe nla da ni keyin won ma bebe gbe ni o won ma bebe gbe ni o bi abebe gbe rin ogun won ma bebe gbe yin ni o e dakun e ba wa gbe oku ibode e gba wa gbe oku bode ayin ojo ti gbogbo wa ta pa su na wa da ta da begbe abegbe la da ni keyin
1: emi o mo though I know it's better on the other side and
0: o we loro mi ijinle loro mi o
1: we are pain
0: Adeyinka omo niya meta kan meje kan pelokan lelogun kan omo gbongbo niya ni mi emi na tun lo mo oro gbodo niyan oma to bo soro yin re olubu yaju ofo lerun orinu kedere Adeyinka imopo ijinle ninu ijinle Olorun lo fun wa nimo
1: abe ori keke ja lori afa kola
0: eyin egbewo egbewo eyewo eyewo ewo wo ewowo eyewawo ewo wawo egbewawo egbewa sori osun eyewawo saarin ara wa gbangba gbangba leri pe mo ise ise kin to da ko ni mojiya titin to jeyan eyin temi mojo potari to ya lojo si won to je nkeru mi da fin o ayin eyin eyewawo saarin ara wa eri pe owo ni ndana ori mogun to fodi di eni fori mu to to foto to eyan die sebe aso tin balaro leru ati ki bo mi si demi Adeyinka ayin beyan wu abu ayin ba mo keke soju pe ni sin ekun ba gbalagba se pe npeju o re bi ko gbe eyan mi bo ba roju ebi ebi le mi Adeyinka o da o ayin ni mo fi mo nso pe
1: ti bi
0: ha ewi be kaku be

0: other side. Tribute ma fi Afolabi enikan na tun gbe mi mi to je bi ikankan odo ni nilu Oyo wa yi na lana lana ni won ni tawon yan posi kini re mo la nwo omo kan ni side ibi kan tan pe lelegbo nilu Oyo lana mo tun de se bi ite isin oku igbe oku si isin oku si iboji oku sare tita awon muslimi kan to wa ni oju ona lona elegbo ni role ana lokada lo bi rere lawon eyan lo bi baba isua adeyinka enikan to ti ju o ti jo wa wa le ana won na won so pa won oba wa se mo iku in lo yo owo won laarin wa agba osugbo odo owo osun lele emi ede titun fe ma gun mi emi ede si fe ma ba le mi adeyinka alawe janu
1: ibi tun ni ajayi aya igodalo a pade
0: gbogbo awon tan ti jo wa wa ile a pada pade o lojo kan sugbon ni ayin gba ta wa wa laye o tun di be ni njo ninu o o di be eyan njo eyan o tun di pade doju ala o darin na ko o doju ala ayin o tun dojo agbe nde e ma se daada o e ma ranti o ko mi e ma pe mi lo ko mi e pe mi e pe mi e pe mi e pe mi nka sa ma se daada e pe mi lajo ko bi eni kilo wa ayin ko le ba ma ran yin leti e pe mi o anabi kan le mi na o eledua lo fi mi si lo fi mi ta kan gban sinu sa ta jo wa yi o ke le ba ma re ko kan abi keji ko lara mi ni o eledua lo ran mi rin se eledua ni mi o ayin emi ko ni mo gban bayi o imoro so o imede pe o adeyin ka pe mbo bi awerin
1: softly within me oh I don't know
0: agbara mi ko mo fi yenu toke ma ti mo fi jan ma ti sale toro yi fi jade o olorun lo ni ko ma se saayi o yasin eyin na ko se ba mi ninu saayi lati le ba gbo ede oro yi edo ki oro yi ni o mu isa dede wa o e kan tan ba ran mi se ba yi le jiti ni o ini obi sasa adanu ninu gbogbo awon eto mi te ma ngbo lori kan ni wa e kan pere tan ba ti ran mi bayi ke se gbogbo igba ni mo ma n se eto e kan tan ba ran mi bayi le jiti ni o won ran mi ni won fi ran mi ni o ise ta ba ran ada ki pada o toko ki yoko lenu ise ta ran ko si ni ko je won fi ran mi ni n si je mo tin je ti mo nla agun bawon eyan feran waju be lo wala e a le ju saye o in sese ma so o a le ju saye o a lo kan ni o wiwa la wa a lo kan ni tori pojo ojo kan la joyin eyin temi ijo ojo kan la jado ijo ojo kan la sun ta ni jimo ta fi le sa so bora bi aso a be gbe nlada ni keyin eyin temi ayin ojo ojo kan ni no tun a dile leyin asusuje ojo ojo kan lowo dile leyin gbogbo lowo lowo aye ojo ojo kan nipo dile leyin gbogbo nipo aye o ojo ojo kan lagbara te ni laye yi o ni wulo mo o eyan lagbara aye
1: I know it's peaceful in paradise we are pained you had to leave us
0: mo so ni jerin abi jowo ni jo sunday bo si sejeta abi jerin mo lowo dangote le lomi nle to fe ni ni ojo gbadun aye mo ni njo ma wa ori oku ka kiri o ni njo ma wa pa omo tuntun ki ni njo ma wa ole enu alaboyun ka kiri tori owo dangote to fe ni ni o
1: gbogbo wa je ni ati ko e ma
0: se Abiola ko ni Richest Black Mind o wo nigba asa ati e aimoye Richest Richest Richest ati tun jade leyin Abiola o bibeli so o ni awon asiere yi won ku oro ojo won ko si meni ti o na awon asiri awon dederin yi won si n ku oro ojo won ko si meni ti o na.

0: Ani ke ma gba lesson ni lowo oku eni ti ba n gba lesson ni lowo oku yo ma ye ara re wo fun ara re ni yo ma evaluate ara re yo ye wa ara re wo iwa ti wu yo ma ye wo yo ma checkmate ara re to ba ti fe ta si aga re oni o ma pe aro ti o ma pe odofinu re pe ah mama ta si agere e ma gba lesson ni lowo oku.
1: I can't believe you are gone.
0: Yasin bi dan ni o se ri lejo ta wa na ba jo wa wa le loju awon kan yo ri bi dan ni o bi magic bi film trick ni o yo in mo baya baya nsawada ni o le je po npi roro ni sani to kuku sun laaji ai je ni o pi roro ka bo yo pi roro ni yo dide.

0: bi tire la se wonu lo wolu entin passenger yi male bo ya tun gba mo kekere lowo bo ya won kan gbera won lese ko si oro eni kan bayi soso to ye ninu won alesin a ma ko ti e lori are
1: se ni gba sa oju oju a o pade
0: boye to temi gan se kan ile ti mo nse yi ta lo mo ta lo le so boye yi teyin na o gbo kan enu ko lo mo ja pe le yi sa se mo sugba ke se pe ke si sa dua yeah ninjo to ba ya bayi ko si nkan kan ta le bi dira wa mo le ta bi ni lo ta si ko ba ti to eh e mo gbo omo eniyan lo gege ba se ko we re le
1: dani ibi tun ni ajayi aya igodalo
0: bọlọ n ba se fa bibọ rẹ sẹyin bi eledua ba fa bibọ rẹ sẹyin a le wa ni ayin ti ni ọgọrun ọdun toke o tun ma wa gbangban toke o tun ma je gbangban toke toke gbangban to ba wo eledua be sugba ni ju si bi o ni mo be je ko ye yin e mo wa se daada tori pe ti mo pe a le ju si ayin aye
1: o se opo mo rogun re foso modele mi ori gbidun ni
0: ke se pupo eyan lo feran eto mi ke se pupo eyan ni mo nri laaka e mu nbe tori mi o ni fi eko tana fun yin inzi ni fi toro di kobo loju fun yin bo ba se ri la se so o san bayi laarin adeyinka aje ni mu ni pekoro tori etan ti kunrun aye lo sua awon eyan feran etan emi o si ni tan yin ini wa iniyin o emi o ni wa iniyin ni tan yin se tori owo te fun mi leyin lawon kan le fe ke ma tan emi o ni tan o di owo re mu ini tan o
1: oh I don't know what to do emi omo un ba se o
0: emi o ja yin tan ni ma ja yin tan on a control level. Hee hee hee hee.

0: pute re dada ti won na pute yawo yin oko yin o fe yawo mi o ewe nbe lara su yin la nbo wo kankan o
1: pade
2: gbogbo ebi gbogbo ijo olorun eyan re
0: iyawo mofi afolabi ke soro asangbanu ke soro asorege pe pe yo ti lawon ti won tun ma ti yinju pe ah aye wa gba mi bayi aye gba mi bayi.

0: Mo ja yin tan, mo so fun yin, mo so fun yin, mi so fun yin o. Iyawo oko oloyun, o ti mari o ti ri mari o. Mo so fun yin, mo ja yin tan o. Iyawo oko oloyun, o ti ri mari o. Mo ja yin tan, mo so fun yin o.
1: If I should cry me
0: Alana bi kan le mi de yin ka gangan na Olorun lo di di so mi kale si fun saati aako ta wa yi ko wa ran mi si gbogbo eyan pupo owo won ba awon etaworo ti n gbo oro mi ti n gbo ede mi ti n gbo eto wa ni kan na ni won jamba ni re o kan le je pe from atenu denu o le mo de odo awon elomi na o nbo na mo fe gbe call

ala agbara re le tan se ina lai se agbara re nbe a le ri nkan kan se fa aulika ada la ulana alogbokan alete kan ta le da manata le amani ala matasha o se nkan ni rorun fe ni to ba fe wa aram dama shida ne lalimuna o si ni kayi o nira fe lomi lati gbe o si nti o se afi ko gba kadara fun o awa dupe fun e afogo fun e leri aito esin wa a si fi ope fun e lori ona to fi mo wa a n jeri pe ire nikan lo ba so ire la lagbara ire lo logo ire la le wile se eni oran wa o na ni anabi wa muhammad ani gbagbo si ike atola kan ma ba asiwaju aye alaafin orun ojise na oyanju ko si kolokolo nbe na ni emi bi mo da wa ka wi pe anabi wa muhammad

balagariza latao. Kodibalaga riza latao. Igat la koma ba anabiwa Muhammadu. Ati awon ara le re atawon sabere leri oro tamba lo ninu subject ti ayasi ona ni etiology ima awon ti won study nipa kokoro ona ni ayasi itaso lakoko nipa oyin eleyi dumu mi naga wo nkan ti awon ni subject etiology ti won proof jade fun wa ninu mo ti won ti an fi so wi pe pataki la won awon ni nkan pataki awon lo nu gbo gege bi mo se so ni akoko oga agba professor ni Calvin Visi odumewa lolo nu gbo to fi study sugbon ka wo anabi wa Muhammad kokoko nu le ko lo nu gbo ko study ko lo wo nu kokoro ko lo nu omi ko to sese mo nti nbe lara omi ele na ni o ma fi proof fun wa wi pe oluwa lo fi mo oluwa lo fi ye oluwa o na ni wa nso fun wa ninu alquran ta fi ronse lanse suratul muliku oluwa ni bismillahir rahmanir rahim tabarakalladhi bi yadil muliku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwa al-azizul ghafur walladhi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khaliqir rahmani min tafawutin farijil basara alitara min futur sumarijil basara karratin yankalibu ilayka al-basaru khasiyan wa huwa azir sadaqa Allah maulana al-azim tabaraka alladhi bi yadihi al-mulku ema gbe ti to bi fun olorun oba oga ogo to ga julo alladhi bi yadihi al-mulku ido ye pe gbogbo ola patapata won re lo wa wa wala kulli shay'in qadirun gbogbo nkan lo si lagbara ati lese alladhi yalaka al-mauta wal hayata oba to da iku to si dae iyabuluwa kun ayukun hasanu amala ko le ba ma deyin wo ta ni o si sere ninu yin wa wala azizul ghafur walladhi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khaliqir rahmani min tafawutin oluwa ni emi ni mo da sama.

في خلق الرحمن من تفاوت اين هو سري ابوك لا رازمي اولوباني فرجي البزار الترا من فتوري اتسجو يقداو كهو غوغو ستمي اولون بابا سي بويا جيري ابوك لا رازي اولون باني اولون با بلون دووي اين اجاو اوان انيا nkan ni won ko jo ni won se moto awon eniyan kan ni won ko jo na se bata awon eyan kan ni won ko jo na se aeroplane awon eyan kan na ko jo na so ko ojo mi awon eyan kan ni won ko jo ni won se railway sugbo gbogbo nkan ti won se yi e ma je awo nla nla e ja awo lati bi kekere e ja awo awon ti won se bata won se silverati pelebe won se bata palm e to je wi pe omo eyan omo fi sako won se titi won se bata kan to je wi pe adeja ni won se tawon ni ballu fi ngba ballu won to fi rin si won se tawon awon alako ti won mo se won tun se eto to bibi dengodepo to pe nti o ba gbe tipa tipa ni omo fi gbe sugbo sibe sibe te ba wo farijil basara li tara min fujuri e ma wo si olohun boyo labuku e ma wo si teyan ngba ta ba lo silipati bi ai mo yo ojo kan la ba ri poja tabi pola ta ba lo pam a ri pola tabo ti je tabi confessi ba ba lo swim butu tan fi ngba bolu inu kogbo inu ko je inu ko faya ikan lati se nbe ko to todun kan ama e wo olorun oba bo se si omo ede eniyan e wo atelese e wo awo fele fele ti olorun oba fi sese ti olorun oba fi sese lati gba to ti fi sese bi eyan kan ba wa ya olosi ti o ba fi le ri batawo kaka ki ese re o gbo yoya ma nipon si ni fariji ilibazara alitara min futu e wo si olohun se rabuku ni bi si olohun oba ni olohun wa ni sumariji ilibazara karatain bi o ba ye yin e wa ojukun oju ke lo ma fi wadi awon nkan eleyi loyinbo gboye ti a fi se microscope ti a fi lo wadi awon nkan sumariji ilibazara karatain yan kalibu ile kalibazaru pe ba wa gbe engine te ba fi wadi re ku oloju oju yin o pada sodo yin le ti n wo bayi bayi eyin na e ma kiyesi nti olohun oba wi latara re ina ni atiri awon ti a se microscope won wa wadi nkan ti olohun oba da ngboya te wadi titi titi awon ni etiology won wa wadi awon kokoro won la won ri pe awon kokoro kan awon kan won pe kokoro kan ni necrophone won pe kokoro kan ni butterfly won pe kokoro kan ni exoslope awon meteta yi oto ni ba won tin lo gbe si aye won laarin awon kokoro iran labalaba ta mo si butterfly bo ba bi mo to ba ye eyin re si ile aye ohun koni ba koni le duro pa omo re yo ti ku si waju ko mo o to dele aye. The question is that who is going to take care of this motherless child? Taleni to fe mojuto omo ti o ba ya re laye ti o ba baba re laye leyin na microphone to na ba ye eyin meta leyin re to ma ye sile ti ma sin tin ye eyin yen tan be na lo ma ku to ba pa omo yen who is going to take care of motherless child taleni ti o mojuto won e question leleyi ti gbogbo eyin ojogbon leyin na eso slope eyin na to na ba ye njo to na ba ye njo na lo na ma jade laye iya to bi ati baba to bi won ra e mojuto won ta wa leni ti o mojuto to won alqurani lo wa fu alesin te won bere oluwa won so wi pe sabi suratul alam that is quran 87 verse 1 to 3 oluwa ni sabi sima rabbika li ala alladhi khalaqa fasawa walladhi qadara fa ade sabi sima rabbika li alam e ma safoma fun olohun oba yin to ga julo alasi khalaqa fasawa oba to deda to si duro tin to da tin monito re ki o ku oni bi atunse re nigba kankan waladi gadara fade awon ni etiology won ni gbogbo ojo ti labalaba fe ba fe yi eyin re yo ye sara ewe kan to tutu sugbon gba olohun oba mi to ye po nlo ni labalaba to si mo pe ko ni duro ba omo re oni gbojumo oun na oni gbojumo baba o wa fun labalaba ni awere ate nẹẹti kan tó ní gọọmù nínú bí labalaba bá ti yí ẹyin rẹ síbi ara ewé tán yóò wá da nẹẹti tó ní gọọmù ìbò tó bá da nẹẹti tó ní gọọmù ìbò bátẹgùn bá fẹ kò ní lè san dànù bẹẹ bí igi oko tó bá tí àtẹgùn bá mi igi oko kò ní san dànù bóyá òjò bá rọ kò ní san dànù ngbà tí oòrùn bá wá la ẹyin yìí tó bá wá di wípé ọba wá jẹ tí ọmọ náà bá wá jáde
ewe ni produce ododo ti ran baba won je olorun o wa ni kokoko ma je ewe igba ti n ba won je ewe egun ni o ma jade lara re yo ma dabi caterpillar ko je si pe awon bi to ba je yen to ba fi dalu egun ni le je oja bo walazi kadara faade walazi kadara faade oba to da won pe won ni ma baya won laye on lo da won na lo si duro ti won bi pe emi ni mo da yin emi ni mo le ni baya yin laye intesi mo je won ma fun yin je leyin na exoscope tohun e jeran kasi ni ti e awon eran tohun mo je na ni eran to je bi pe won ba pa lojo olorun ba wa ko logbon bi kokoro yen ti kere to ko to di pe yo jade laye to ba ti wa yi eyin re yo wa lo wa awon kokoro iran ti awon omo re je yo gba won lese lorun yo gba won lese leyin yo kan won lo yo kan won lorun oni le ku oni joku osi ni jalaye yo wa to yi eyin re kaakiri to ba to yi eyin re po nigba ti eyin ba wa di pofo to mo ba jade wa le di kadara ko si alaye mo ti o so fun ponje ta jere sugbon ba mi to da won na ni o so fo mo ti oni ya ti oni baba wi pe in ta je n ti ye ran yin je niyan na ni ya re ti ko waju re ko to ku mo je wa le di kadara fade wa le di kadara fade eni to da won na ni o fo na mo won answer niyan lati no alquran nikan lati le ri answer ti won bi le request re te ri fi fun won tori pe won bi le re pe who is going to take care of motherless child are ni ti o fun won lesin assassin kan so pe nature na ni bo se ye ko wa niyan be ko le se ye ko wa eni o da won na ni moju to won nitori na eyan ma ya mi ninu esin islam ati agbanla aye mo npe yin sinu imo tin be ninu alqurani sinu imale tin be ninu alqurani ke ma mo wi pe alqurani is not an ordinary book is a portable dictionary that you can see any syllabus in it ki se we kan lasan te kan le dede ma so wi pe ka ma gbe kaakiri tabi ka ma se kaakiri abi ke yan jokoti ko gbari sa se leri re dada oluwa wi pe ninu alqurani suratu fusilati Quran 41 and verse 53 Uni sanuri ayatina fil afaqi wa fi anfusihim ata yatabayyana lahu annahu al-haqqu awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid sanuri ayatina fil afaqi oluwa ni ma fira mi han ni sama I will show myself to you in the sky wa fi anfusikum ba si fira mi han ninu emi yin ba ji e mo pe mi ni nbe ninu emi yin te n fi n je eyan ayayi ko ye wa nigba ti olorun ba fi kale bata na bi n fi n ka ko ye aye mo si ti so fun asiwaju pe omo abasi oni la tu fasiru li quran fasamanu yufasiruhu lakum enikan o le mo qurani tu igba ni omo tumo re igba ti imo physiology wa de imo olaju taye odi oni ni won so fun wa nigba ti america ati russia ti won lo sinu osupa a mo gbo bawo ni won ti se lo bawo ni ntal qurani wi ko to di wi pe won lo ntal qurani wi to ni won kokko gbodo se afi ni a kokko se bi won ba kokko se yo yi won lowo sugbon yen nbo lojo waju ninu awon ta ba tun fe se ninu awon cassette ta ba tun fe gbe jade ame ta wi oluwa ni sanuri ni ayatina fil afaqi ma fira mi han yin ni sama njo ti won wi eleyi a mo until America and Russia go to moon gba won wa denu moon na ni won ba so wi pe it is then we had a golden voice say Allahu Akbar Allahu Akbar awon gba gboloyin ti so pe Allahu Akbar Allahu Akbar ti won pe run ninu osupa in ta n gbo yi in ta won kan ma wi laye ni awon muslimi kan ta ma wi laye ni nbo leleyi ti wa won gbe microscope won fi wo ile aye won ori ko wa lati be won wa fi wo oke soke ne ba ni it is then we saw a golden gate igba na la won ba ri gold gate kan to pe kikida goal ni won fi se igba ti won wa fi kikida goal se won wa ni that gate dressing like a muslim mosque won dress e gege bi masalasi awon muslimi won wa ni comment maybe this is the paradise that muslims are telling us in the art boya alijanna ti awon muslimi ma so fa laye boya bi lolohun oba ko si eyan si wojo ti olohun oba ti so pe sanori ni ayatina fil afaqi to lohun o fi ro hun han sama
o tun wi laye mi pe yusabi ula o ma visa ma wa ti wa ma viladi awon kan won se afoma fohun ni sama ati tile eyin nikan na le mo nti won bi an tin se fohun o wa ni wa fi an fu sikun ninu emi yin ma je mo pe mi ni nbe nbe ten fin le mi ten fin le nsoro ten fin le nje ten fin le mu ten fin le na ten fin le nlo ten fin le nlo ten fin le nbo bawo ni agbo ile na ye until a dentist from west germany okunrin kan doctor eleyin ni at oma germany ni to wa fe so prison fun eleyin kan to wa gbe yin sinu to wa se operation re lo wa ri pe gullet tan fin mi oxygen sinu carbon dioxide sita o wa ri pe oko la ilaha illallah edo fuku oko muhammadu rasulullah oluwa zo gbe sanurin ayati na fili afaki ba fira mi han sama won si fira mi han ninu emi yin o je mo pe mi ni nbe nbe ni nje emi ata and I will continue to show myself ba ma fi agbara mi han yatabayyana lakum wa annahu wal haqq titi e bi mo pe olohun oba nikan olohun oba ododo awalam yakifi bi rabbika ko wa to ni evidence fun olohun oba anahu ala kulli shay'in shayidu pe gbogbo nkan ni o mo je ri re e to olohun oba wi te ba ja niro ni india osan won gbe eja kan jade legbe otun re oko alau legbe osi re oko muhammad awalam yakifi bi rabbika ko wa to evidence pe gbogbo nkan ni o mo je ri olohun oba ni josin lenle nbi apata fo oko fatia awalam yakifi bi rabbika ko wa to evidence pe gbogbo nkan ni o mo je ri olohun oba leti okun wa nbi won gbe a living snail igbi kan igbi igbe ninu yo e ta ri ni pe a living snail won wa mu jade lati nu omi okun ogbo woni fi nbe be ti o fi ku tori teyan ba fe mo pe igbin ko bu yo le ko fi enu igbin kan jona ni igbin ma ku e ti je ti igbin ti won gbe ninu omi yo ti o fi ku awalam yakifi bi rabbika agbara olohun la ilaha illallah ti nbe leyin re ni e ha ha ha ko tan ku nbe awalam yakifi bi rabbika ko wa to evidence pe gbogbo nkan na ni o mo je ri pe olohun oba okan soso ni won gbe obo kan jade ni india egbe otun alau egbe osi muhammad awalam yakifi bi rabbika ko wa to evidence fun omo eda eyan bi pe gbogbo nkan na ni o mo je ri olohun oba ni ilu kan ni kweme nbe legbe badagiri imamu kan sin eran nbe ngba te eran yen ma bi mo won ko legbe otun alif wa lam legbe keji won ko lam ati hau mejeji won je alau awalam yakifi bi rabbika ana wa la kulli shay isayin ko wa to ni agbara ko to ni evidence wi pe oluwa nikan lo bo ododo ohun lo tosin alqurani to si mu wa yi iwe olohun ni ntori na e ma

0: gba oro yi wa bi ni tsadua nu
1: ani mba adinu la mai
0: oro yi wa to da pa ka walfa
1: fi qouli ta'ala
0: mi gbolo won lohun oba ni
1: fi surati yusuf
0: ali suratu annabi yusuf
1: وجاءوا آباءهم إشاء يبكون
0: بمبك سورة يوسف إري بمبك سورة النبي يوسف وجاءوا آباءهم إشاء يبكون إن بابا ديت قبل يوسف نوني بابا بابا بابا لاسكو إشاء بابا سكون
1: أي كذبا
0: أكون أتمنى سوي أكون روني
1: wa ma audi ibu
0: won si nbo lodo baba won yakubu won wa mu ikoko kan dani
1: arasu kara
0: ikoko ohun won mu won je npa ni
1: fapolu li abi
0: won wa so fun baba won
1: azazibul ladhi akala ibnu kayuva
0: won wa baba won nabi yakubu yusufu tari ma ikoko to pa jere
1: Fakola Yakubu
0: Nabi Yakubu one down
1: Adna mini
0: Sumami Iwa koko sumami
1: Fadana mini
0: Iko koba suma Nabi Yakubu
1: Fakola la u Ayatu adhibu
0: Nabi Yakubu one so fukwe Iwa koko
1: Lima kalita waladi
0: Ese Ese to pa o mami
1: wa qurrata aini
0: ese aritu oju mi ikoko o si pa kilode
1: fa an taqallahu ta'ala adhibu
0: olorun ba fuko ko loro so
1: fa qala ma aza allahi
0: ah ikoko ni to ton fun olorun ko je ri be
1: ya ya aku
0: iwa nabi yakubu
1: walani istafa ka nabiyya
0: walani istafa ka
1: nabiyya
0: o wa gbe ali fun mi ile ke wula wa yi ma wi bi ku wi
1: walani istafa ka nabiyya
0: ah on mo bi o olorun to sa o lesa to fin ja nabi
1: ma kalitu lahu lahama
0: omo re yusuf won jere
1: fa inna lahum alham bi yai haram lana
0: to pe era wa nabi olohun iwo yakubu e woni fun wa agbodo je
1: wala ta akulu ala aridun
0: koda ile ile tori ko gboro je ran won
1: wa inna ma anadhi ibun garibun
0: ama emi koko ti won mu wa boy alejo ni mi ninu ilu
1: ataytu min aridi misri
0: emi ese koko ti le yi rara ile misra ni mo ti wa
1: fi talabi akhili
0: enti mo si wa wa omo iya mi ni mo wa wa
1: fakini tu muzu ayami
0: awon ojo seyin die asafeku re arimo la ilaha illa allah awon wara wa mo loni
2: beni
0: alawon ta ba eyin lorin o ti tan en to ba wa lo seku ah baba njo ta ba kirun tan ta kirun jimata o de kan bi ago mefa ku to wole won lodo ya rabbi lo ja gboro mo ni wa wa lafi ayin na ni won le mo ko nbe won ti lodo ya kini kan le jabaje mo ni wa wa lafi o turi jobe jo ko to tun wa ba won awa to ri ile aju ko bi ini won ti bi mi won ko le mo lo ji aruwe ngba ba wo ko bi muri bi mejo tun won tun ba mi nle e ni wa mo
2: Allah
0: won ko sonu na won ni masalasi kan be nbi ile re enu abe ke masalasi ni masalasi ni masalasi ni eh won lo da olomi ni won eku ah tasa ah ise ki won se alako we ni ah se rele ile ile je won yi adajo ni o se rele yi magistrate ni se rele yi na eh won ni senator lohun se rele yi pam se kilo hun alako wi na lo mo wo hun iru oko won lo jeep ni ah se ri gbogbo le den wo yi e ko kan lo ni jeep
2: orobu
0: to ama e da ko da ko mo mi o sanu mi da ko o sanu mi o fun mi lowo kin fi wo moto a se ba a mo be ni mo tun wa se sara fa won e bi wa tori pe won wa wa tun wo ri wa gbogbo yin alako we te lowo te ran ti family o si ma ati wa je na yin o ku so wo
2: Allah
0: ikoko lowo mo iye wa owo mo iye wa lati misra owo mo iye wa si do annabi yakubu
3: alayhi salatu wassalam
0: oni wo mumin ti gba ni owo mo iya mi mo wa wa
1: fa akhazuni auladuka akara
0: olo mo re ba mumin won sokun sin lorun won je mi nipa
1: fa jaun bi ilayka
0: won ti mumin dodo re ni wa annabi yakubu
1: ya nabi allah
0: iwa annabi olorun
1: Importantly to Yusuf.
0: Baba se pe mo ba wa pa Yusuf.
1: Alaka ni Allah.
0: Se won ko mi re.
1: Kama halaka la agniya fi akhir az-zamani.
0: Ah, baba se mo ba pa mo re Yusuf. Wa nabi Yakubu, wa ju re ni mo duoyi. Tolo won pa mi re bi o ti pa awon olowo re to ba digbe yin aye. Pain lo ni sabi o pain re e ka bukuri lorin abukude oya
1: alaka ni

0: palara
1: fun
0: exam ti won fe se abi fun awon ti won ojo joko se exam ngbo ti je pe adamo ti won ni attribute ti won ni pe kan bori amo ye opolopo awon muslim ti won kin bori ba won kan wa to je pe awon ni gbagbo pe ka won bori o lara n ta won fi se ijosin fun Olorun ni awon mi ni o ti e mu ni ijosin gan won ti so di ewa won ti so doge koda awon ti won se muslim mi gan won ma n fi won ma n lo jabu won ma n lo jabu sugbon si iya lenu ni pe won je ki awon mo yi o wole se exam lati bi ago owo aro o si fi le ni bi wakati kan won je ka awon mo wole de bi pe won se exam kini amba lo kini nta amba kini amfa kakiri imo wa nya mi lenu bi ta awon eyan ma ngba se abusi won ri awon mo ti won fe le mo rin oho ti won o si oyan le awon tojo bini won o si oyan le si orile gogogo e bam won ni ri won mu so soju pe kan ko bombo ti won abi kan ba won wi pe won se woso ti o da se pe won tan ba bori ni isoro won wa ma nya mi lenu imo oju ti mo fi wo e teyin fi wo bawo lo se je to fi ri ba yen to fi je be ti a fi le tolerate ara wa se mo pe religiosity o play out ni bi eto dibo to koja lo yi na ani bi eto dibo to koja lo yi esin o gbe 90% ru ninu awon oludibo ni ibo are papa julo ibo are ti o koja lo yi papa julo ibo are to koja lo yi mo nbo na

0: kere se pa awon mo yin na didi choose center yi ijoba awon tan ri seto jambo awon ni wo fun awon mo ka sa awon center to wu won pe iwo lo bayi iwo lo bayi iwo lo bayi
1: ibu olorun ara
0: ah aye sun ti be fun mi ni kata oro ti mo nso yi mo si be ka awon eyan gbo mi ye
1: iwo ni kon soso
0: mo la ti so esin di se lorilede yi a ti so doko wa nkan je a ti so doko wa nkan je atun ti wa awon tan je lori ti wa so di means won ti so di ona tan fi brainwash yo opolopo awon eyan ni mo fi so pe iru re o play out ni bi eto dibo to lo ni mo fi wa pada sori oro yoruba pe ogbon wa ologbon wa wa ndomugo won wa so wa di sibi eh won wa so wa di gba won ballu won so wa di ballu won wa ngba wa sira wa mo to wa njoye yin pe tenikan lasan kan nile yoruba to ba lo nkanta atiku ti ese were leta ni to to koju were ta tinu buta ni ni ayin to ye ko nikan lo to koju won lohun loke nbe easily so se tara so se lati ku o fi wole yo fi wole president lori le de yi awa so ke yan fi opolo gbe nkan sosun ni mo bi n so pe se opolo wa yato ni se opolo kan na lolorun fun gogo wa ni se opolo apopolo kan na lolorun fun wa tironu wo ati rori wa o bi wa jora wa ti o fi ye wa pe politics lo n play lan play at the federal level yi mimu ti tinubu to mu setima to je musulumi ngba keji to ba se mistake again mu christian lati northern extra isile sose lati ku wole o isile sose alabosi ni pupo awon eyan wa yo mo ki olorun ba se ri ti tinubu ba mu christian pupo awon eyan na ni won ni support re ni le yo ba nbi ni won ni dibo fun ti ko ti e wa tun play out na iru awon baba yo adebanjo ta fe ka ma bu agba lagba igbawo lati e ni so agbalagba yi domi sanwo nigba ti interest yo ba o ba wa lokan yin mo ki wa ni anfani afeni fere te le nsoju kini anfani yin kin la anfani kini wulo yin ninu afeni fere nigba te ba le protect interest ile yoruba pelu egbe te pe afeni fere se interest ara yin le n protest ni abi interest ile yoruba ara awon eyan wa yi e mama n ya nlenu gan ni mo ma n ri iro lopo lopo ah he ewo e je wa koko lo bayi kin to ma pada sori oro ese ti mo n so ewo le yibo ewo le yibo ewo bo tan di ni le yibo ewo bi a se di bo ta bi support omo won ta bi support ara won awon kan awa la ma lama claim wokeness wokeness wirewo lo ni koko mu eya re saaju ko to ma mu eya mi funny enough ni pe ko ba to ti ma bi wa nu o to ba je pe obi ti won gbe lori o competent ni mo fi ti to bi olorun babura ki tinubu ko ma le darin mo ko ma ti ninu wi biro yasin o better obi to je pe wọ́n ṣe pè é fún tẹ́lẹ̀ ní gbogbo àwọn ọmọ ibo àwọn tán wá pàápàá jùlọ àwọn tán wá látànàmbra tẹ́ ẹ bá lọ ń wo túìtì wọn òbí tẹ́ padà sọ di mẹ́sáyà tán sọ di ẹni tó mẹ́sáyà tí ó fix orílẹ̀-èdè yìí wọ́n ṣe wọ́n máa ń gbé ṣe pè ní àwọn tán wá látànàmbra tẹ́lẹ̀ láwọn tán ti gbé ṣe pè lórí àwọn ayélujára social media táwọn kọ́mẹ́ǹtì tó ti lọ ti pẹ́ sẹ́yìn nígbà tí ò tiẹ̀ tí lálàpọ̀ wọn ó tiẹ̀ máa sọ pé òun fẹ́ ṣàárẹ̀ ẹ mọ̀ kí wọ́n gbé gbogbo pé kò tiẹ̀ lè dá nǹkan kan sí wọ́n gbé jù sẹ́gbẹ́ kan wọ́n kọ́kọ́ bára wọn lọ pé yíbò ìjọ làwọn àwọn ò sì dé ipò ààrẹ rí láti ìgbà tá a ti padà sí democracy. Awa la ma wa feel la ma wa so ra wa di pe awa bawo ni mo se be pe na pe se akoyan mara ni la pe yun ni ti wo fi wa ma fo bo lo wa koni won to be ma to fi lo wa nile ni ilu Eko na ni Lagos won lo gbe Ibo wa fun won ka ma dibo fun ni gomina nibe se ma pe okunrin nwole tan ti o ba si pe won jabo lori Twitter space in the days of we will take Lagos. That in formula and ara won yibo. We will take Lagos. We will take Lagos. Tan formula tan hale laarin ara won. Ibe la siri won ti tu pe aso ni hidden agenda won ti won pursue. Ibe la won alai ni laaka Yoruba kan, omo ile Yoruba kan, awon alai ni laaka e. Awon dederin din robo kan. No one be o bi leri na ngbe GRV na npe ngbade bo ani to pe ngba to fi run to fi lo fun senator Chinedu lo ko re Chinedu kini kan Rover abi bu kan ti e lo ko re en ti e ma pe ti be yo nleyin Chinedu lo lo nigba to fi run fun senator ni election to koja lo ti o wole o wa di igba to fi be lo fun governor to ti mo pe awon Yoruba won fariga lo wa sora re di gbade bo in wa ri won ba wi o wa lai ba won yibo wi bi awon lai ni laaka e Yoruba awon ti won ni laaka e ti won e ronu ninu awon ti le Yoruba openly ninu awon WhatsApp groups ti mo belong si ni atawon edo kan atawon yibo na so pe Yoruba Muslim kini gan Muslim pe all the Yoruba Christians should never supported Muslim ticket. I see they didn't understand the reason behind the choosing of Muslim as the running mate for of Tinubu. They know the meaning now. They know what is at stake. But they just want to be hypocrite. Most of hate. You know, we go and say, "Mo hate you, la wan alabosi." All of them, "Mo hate alabosi." By then, "Mo hate alabosi." You. You are the most high. Funny enough, nipe. If that man wan alabosi, nipe. Tinubu, tansoi. Yawure, to wa nilere. Pastor, ni no dori dim. Go go and woman re. Pata pata. As in Christian, ni wan se. Go go and woman Tinubu. Yato fa won ti to je yawo mi to ti dagba ta won je kini gugu awon mo re Christianity ni won se mo le so gan ko lo dari mi pe Muslim o Tinubu o ko laso po nje o ko laso ni asiko election ni baba nlo mo so lati ijimo tan lo kaakiri tan lo umura kaakiri lati bi wu awon Hausa ta mo pe nibe majority won Muslim ni won won as ni support any time wa wo pe ke se muslimi awon mo yibo wa so wa di

ti orilede yi o ba te siwaju ti o se sore agboro wa productive ona won la fi gba wa productive ni kan regulate religion eni to ba lo sisosi ni laarin ose pe ba ya laarin la to do ma won yen wa la mi ori oke ni during the week laarin ose won ma pariwo lori oke nijo Monday laaro kutukutu di owa le do wo san a kan wa lori oke nbe ni ki le nba ka ko wa je ka won yen wa productive ina ni mo nje ka je ku je latari pe won ba fun won ni fake prophecy about kan wo se fun won a bi awon babalawo na ba won afa kan la won won yan rin kan won wa wo se fun won pe ni adugo wa mo di sorry lori eto mi kan obirin kan wa kan to le ku ladugo mi to da church ti e le olorun lo mo bi to n ti gba emi buku ti e ti nlo ko da won ara le mi lo be ri won lo be ri ti o ma so o ti so fun won ri nijo kan pe olorun fe so owo le labuja olorun fe ju owo le labuja eni to ba le lo abuja oni o re owo se mo pa awon eyan lo abuja awon kan lo lo ta te ko leji koni nkan kan tin lo nse labuja ore lo hi owo to olorun fe so le sa awon eyan ni la ta gbadun lori lede yi sa ta ba regulate esin nibi wahala la nfa anfa were loyan ni o yasin ogun gbo wa light ala ta ba regulate religion ni orilede ta wa anfa were loyan ni olorun ba ngbo we are leaping and sitting on a time bomb wahala won ma te ko leti lo abuja eni to lo abuja o de olohun oro kankan oni a elomi ti mu ni hi yo ale lo mi ti mu ni teyan ba le mo mu de bi pe o nfo wa aye ran si orun to nwo ko lo abuja tin lo nwa nti o sonu kaakiri se ama pe ko si nkan ti ran ni kiru eleyin o se ti o le se ibi ti boko haram gba wole nu o ba won boko haram se gba wole nu nipa ki kogbo si awon eyan lori ka kogbo sa awon eyan lopolo

0: in be lara awon to tun ni gbagbo pe won ni se swere fun tinubu o koda o n promise enikan ta jo wa ninu group pe o won ni se 10,000 ni abi 20,000 tan ba se swere fun tinubu o believe ninu pe boya so awon soja kan o take over boya nkan kan o sele ti won bi ni se swere fun president elect tinubu 40 years old man. Oro da man so pe a fool at 40 yasin is a fool forever o
1: agba o
0: diru agbalagba yi ke se gbe mi fa to ba ni gbagbo ni ru awon kan bayi iru won tan ba ni o ma lo bi se koni lo iru won tan ba ri ran se pe boya iya re kan ni nse o yo gba won gbo tan mo di sorry ni bi eto kan ni mo so pe iru esin wo lo nse tan fi ni iya re ya re ni nsio ni ya to de je le olori iru esin wo lo nse ti ojo je yawo gidi lode oko re te ba ranti ni bi eto kan ni mo ti se ti mo bi pe ti mo pe ni iru esin wo lo nse nbi ti iru awon yi tan ti ni gbekele ninu awon people yi de ko si nkan tan pa won lase ibe ni akatakiti esin ti mo nbere iru e ni awon boko haram nse tan fi mo n kogbo sawon kan lori ti won fi di bomb mara lo blue ara won up pe seven virgin kan duro de olorun ko lo blue ara re to ba ipara re ko ka to ti e fi pe boyo pa yan mi ka yo yun ku po para re ina kel in lo nlo para re lasan ka to wa tun fi pe o pa elomiin mo ni won wa lo pe seven virgin abi 72 virgin kan duro de olorun
1: Oni ba komirin tarara balu mi fo bage bage o bale za fi onba gbogbo ba yoruba
0: ina wa fi ma nwa asu lodo wa nbi ta ba la ya ti so o si nkan kan to si awon esin yi o sugba awon kan na ti so gbogbo awon esin yi lati muslimi christiani to fi de baba lawo na di so di oko wa nkan je they have turned their religion to bawo ni zwe pe won di so di oko wa nkan je won di so di se won di so di oko wa nkan je
1: esin bi lerun
0: awon yi kan na ni won ma ngbadu afa won jibiti awon ole tan jale so ta ti ko wa bi da mewa lo ko wa ni bo se mo gidi kan wa papa ni ko ba lo ko masalasi gbugbo awon owo yi the ends justifies the means ni lodo awon the ends justify the means lodo won ko sa di ko wa owo yi na ni problem mo tun di solve me to mi kan ri pe wahala to wo dale agbara owo ni ka wahala ti owo ti o dale lori lede Nigeria mo so mo lagbara owo gangan gan na o ni ka

se igbagbe eto mi kan ti mo se ti mo fi so pe ogun aiku teyin fi ku lai lai se ba ranti eyin te ba ti mo ngbo kan ni yi daada e o ti wa lara awon repeated programs e ti gbo ogun aiku teyin fi ku lai.

akọkọ ọna ni pe ka kọkọ si ofin to le ofin to le ti omo dase ri afa awon tan wu wa buye ofin gidi to le ta so abado ofin

0: ma awon magic center ile iwe bi won tin se wa e ki kakiri kolon o dari jin gbogbo wa ni mo so pe we are contributing to the decadence in Nigeria emi na ti lo se exam ni be ri awon special center mo lo se neko nbe ri lana badan awon yun na lowo won mo wo oh special center awon ro ba won bi pa ni kakala e ka won ti ba se exam ni awon bi pa ni kakala iru paper lelumi ni won ba wo university ko tun ni makun ko ni jara re lohun ngo ye ko lodo ni yo si tun ma bribe lecturer ni won ma wa bi o se gbe orijo ti o bi pass tan ba wa iru won tan ba gba won sise tan ba lo influence boya baba won mo eyan gba sise boya bi hospital kana lo gba si en ti o ko imagine doctor yanju to je pe pelu bribery pelu corruption lo fi attain doctorship re
1: rahim
0: lo bi attain doctor re
1: alladhina qala lahumun nas
0: as operation agbagbe abe sinu patient re
1: fazadahum imanan wa qala
0: ai mo ya awon epolopo eyan lawon bo mo se pe won ni bi eto kan ti mo se o awon ti won kaju osun awon dokita ti won kaju osun na ti ran lo sorun ajante pelu corruption ni Nigeria yi
1: Allahu siwa
0: how we are all contributing to the decadence in Nigeria
1: you shil
0: dogbo wa
1: lupo
0: yanyan patapata ti o ye nikan le lajo nipa ko nbi ti Nigeria ba jede to pin ikin to jera de leni yi ko lo sa forije fun wa ngba ki gbogbo wa na ka lo tuba
1: wahidun
0: aye si wa o lati tun omo lu abi wa se o

Alo lo ni ja sa jin sofin a ni jin sofin aye a ni ku sowo lowo asipo ta wa yi ise owo yi si ise owo yi si ise owo yi si keyan tun wa se ko tun a lo bo sowo awon mo ni jibiti ise owo ni ise o tori e ni je ka wa ka mo update wa ka mo fun wa ni awon ona tan tun gba lu jibiti ta na ta tun bi ni jin sofin ta fi ni ku sowo ayin wa pe egbon wa kan daada na to fe ko sowo sugba tele ju atori tori ko yo ti o je o bo sowo wa lai ta lai bo se gbe kini to se perfect kini e le mo te bi ko owo olo ni ja ko owo o perfect e daada o perfect e daada o fe da bi foolproof to ye pe olo nikan lo le gbon eyan teyan bi ni ko sowo afi teyan ba to ti gboru bayi tele tiyan to ti gbo ba ti fe so yi abi to tin ti gbo lenu awon kan tele ile yan bi le mo ko owo sugbon awon baba wa bo won lenu onikan lati ngo pon won lenu onikan lati ngo pon yin wa ke si egbon ti isele ta awon isele si ko wa fi enu ara re so bo se je mo se ri gele tori mi ma nso o le ma ri bakan yin yo be enu ara re so a ti wa fi bi o se tori eni olohun fun logbon ko o record voice e mi na se record voice e te gbo tan le kan to fe lu mi jibiti je ma pe omo I pe awa igboro la wa na oro mi o ye yin.

0: okay, then gba mi lowo lati Ghana eyin ti a lati United States of America eyin ti wa lati United Kingdom eyin ti mi lati Ireland mo ki yin be mo ki yin lati Germany walai mo ki yin lati Finland na ngbagbe yin o ngbagbe yin ni Ghana eyin ti mi ni Nigeria na e ku dede asiko yi ani wahala ti wa o wahala ti wole o ko lo ma je ki wahala debe mi ateyin ni o wahala ti wa o ati fi owo kan na bayi o se ma ri awon video to circulate ni ori social media ni ose to lo si ose bi ose melo seyin awon ma awon odomo be ta ba chill pele big boys they wanna chill with the big boys ta no fese se tan ba pin ti won ni wa nti won ni won ba fara won wa nti won ni awa yiwo o yiwo baba tell me who blend you say no gborin
1: baba ma give me beno gazi mi
0: bi kan yo oju e lo e omo omo elomi ara won girlfriend won na ni loju e fa gbogbo awon nkan omo benin ara won lo ori siri si ifakufa tan fa sori le ebi ta wa ni ebi gbogbo wa ni o emi eyin awon emi eyin awon awon eyin emi awa na ni gbogbo alajo le bu yi o tori gbogbo ana lati jo nko ha kokan mi lati le tele tele nise ta ti eton wa wa yi ah ko lo mo je ki Nigeria o daru yin ko tun dojuru o bi ese te lo yo dojuru yo dojuru ko lo nje olojutu ni o yo tun dojuru si o tori pe ebi nbe ni goro ebi nbe ni goro wala wo lu o ko lo mo je ki wala debe mi ati ni o ah ni rogun fun pepin o ha ilu le o Nigeria o re rin lowo.

gbogbo nkan ti owo mo to patapata na ni won na gogo si tan fi gogo fa gbogbo e na ni won fi gogo fa ah aya e forin mi si to tun je ti Ibrahim na

0: wo bi awon mo ni ta na ri ti won ni advice won na ni fun won loro amo pe bayi la se rin o bayi la se rin o ko si ba se fagbo ti guru ni pada mo fagbo ha o pe se bi epo ni won lu Egypt se bi won se Nigeria se ba won epo ni won lu ni Egypt eh se bi epo ni won lu ni Egypt gbangba to ba pada ya awon ma tan gbo mo lo mo se soso wo tan soso le tan fagu tan soso le o so le ori sirisi awon ogun tan baba awon kan ti mo nbe ru ati se ni won da ya ko won ti gba ri pe ba lo abo mo n pada je bo awon obi won omo titi n fi nkan ori sirisi so ogun owo ngba wo ni o ni pada lo e ni eyin na bi seso o wa to ba je pe eyin na loku ti won ni eni eyin loku ko tun mu wa o pe ko fi continue kini ko mo ba je ya mo eh ko mo ba tun je ya pe ko mo di pe ibi to fe se to fe oko rin de yo pada fe se rin de be ta ma ni eyin loku ti o mu wa wa lai ko ni be su be gba ti o fi mu yin lo eh la si gboro dake la si gboro dake tori gbugbu awon mo yi orun mo oru orun mo oru awon mo ni awon mo yi aya Arun moru
1: ti ko wo ile o wa ji
0: Nigeria ti lana o Nigeria ti lana lowo lowo ko lo mo so wa ni o a ni sirin o won eni ba leti ko gbo nti emi so fun awon ijo eni ba leti ko gbo nti emi so fun awon ijo Adeyinka omo odo agba o ti wi temi na a si so nipa te pe mo

Se ngbo bo se njalalalala e ma yin kuro nibe ni kanale Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te ngbo ikanni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba enikokan to an baba wa ni dun opo ki po dun soki bayi na lo bi oge Adeyinka ai mo fe ma se lo mo fe ma fe yi se lo were were mo le ro yi pe ti ko eko kan abi keji nibi eto taaro yi eni ti se ojo kokan la osun kini odun 2021 ojo tuesday le ni je o ni orile ede nigeria ago mesan abo o ti koja aseju meji 9:32 a.m. lodo wa ni a

0: mo ma wa pelu yin di bi ago mokanla abo ayan mokanla abo orile de Nigeria
1: orun
0: e ma binu ko si na lodo ti ara yin o si ti alquran 11% ni phone mi wa

0: me. Asa se mistake ni o. Awon ti won ba sa gan, ko si bi won be sa lo ni. Ti gbogbo wa ba ti gba pe ya yin awa nti anti ani o, awa la ni o. Ko bi. A si ni gba ko baje.
1: Ni gi won gba de un la.
0: Tori boko ba ro ko, bo ro kun, boko ro kun to ro sa. Yo pada fa bo se bute na ni o.
1: Won so ro.
0: Ta ti koko gba pe ko si bo mi ta le lo. Ta gba pa wa na la ni kini, kini kini re ni. Olorun loko, anrodo. To ba toko to do de so ni ba kini re nbe. Kiyun nko ma je tawon ta ti japa. Bo ti e be pada wa, ma to ni intention bo ti e be pada wa rara. So ni family ki mo ni ayin.
1: Eni bo.
0: Omo egbon omo aburo. Extended families bo ba ti je pe gbogbo family ki re patapata lo ti ko lo awon extended yi nko omo egbon omo aburo aburo baba aburo mama egbon baba egbon mama
1: eni lo olumo
0: ti gbogbo won na la fe ko sinu oko re lo ebo mo sa lo mo japa
1: eni bo olumo
0: ajo duro ti kini yi ni o igi gogoro ma gunni loju atokere lati yeba re Adeyinka bo to ti de laaro yi alawi ijanu
1: ti gogo
0: aro janu ohurun mo to sun tan enu mi tun se wuya

0: Yo, yo, Larry. Ayo, this is your baby.
1: Atoto arere pa ko yi baba mo gan na omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e tedi bele je wa gbo mi gbaro ye mi awon megbe o AUF o yo ati ba unity wo ran ran mi si yin won ni ma logun e fun yi pe ai laso olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwo ri olokanran ti orin nle omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiawo ori onikan nigba titi ndarin oni kan soso gi o iwo ri onikan a se darin enikan soso daye bi ye ni ati agbaje owo la bi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti e temi o se temi kaluku se nse ti e loto oto yi ni konko jabele yi npo wa go ndo lo seyin tori e ko won ejo ni se ku pa won o AUF oya ati bayin ti bro mi ma wi fun yin pe aiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ati bale ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe oyo laruje ka fowo so opo ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da popo ko le ba o kusu o AUF n pe asipo yi kesi gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori se lemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni eja bo so po so ilu oyo ga tori ojo ojo ni asiwaju lojo ko ja wa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se bi oyo la ari ayo ni se bi baba eni kokan
0: aji se bi oyo la ari ayo ni se bi baba eni.

se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kanin ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanin wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba enikokan to an baba wa ni dun opo ki po dun so ki bayi na lo bi oge adeyinka ai mo fe ma se lo mo fe ma fe yi se lo were were mo le ro yi be ti ko eko kan abi keji nibi eto taaro yi eni ti se ojo kokan la osu kini odun 2021 ojo tuesday le ni je o ni orile de nigeria ago mesan abo o ti koja aseju meji 9:32 a.m. lodo wa ni a

fẹ mọ bá wọn lọ lu daro aloko mi adeyinka mo setan mo tun fẹ mọ lọ lu kosun leke leke mi setan o fẹ mọ lọ lu tekun adeyinka pe nbo bi awerin to aja lu oyo ti gulasan mi o ba ran pa si baba mi o tun ti gbogbo taaro yi o eh mo se ro pe e ti ri kankan abi keji ti mu ninu re to adeyinka olasun kan bi le mi nje o ayin ka sa ma se daada ajoko bi ani kilo wa mo ti se ta mo fe ma lo si inu ile wa titi digba mi ta tun ma pate ifin le sinu ba mi je mi ni ba yin ninu ba ni je e bi mi sinu ba ni je ni gbe mi na ninu ba ni je ka tun ira layo ka pate ni re adeyinka pe nbo bi awo irin a mo be tori obe ni nbe su atelese a si be na wo eni ba ni a mo bo ni kala ni te ba nle nitori bo ba ku dededede kojo kan ri orun aro wo a di a fun baba jero mo je le o nje kin laye igbe nse erowo laye igbe nse ile oluwa ri gbona inu ile ti n gbo mi ode ti n gbo mi ibi se ti n gbo mi ile yin ona yin ode yin igbe se aye yin o ni gbona koni dojuru bi ese tiro koni dojuru bi ese aro koni dojuru bi ese tilo nitori pe tutu tutu bayi la aro de tutu tutu na la aro baba mo fa yin ile olorun oba lowo mo fi olorun oba so yin iso olorun oba abo re to ni pon to daju to ju ewurin lo ko ma wa lori emi ati duki emi atẹyin titi digba mi ta tun ma pade adeyin ka pe nbo bi awe ipade wa o di wo yojoro.

0: Adodun ni ta n reti Olorun ba laura bi dakun je ki odun ohun ki o yabo ko yabo fun emi pelu eyin
1: Olorun ni
0: atope ati yin Olorun ni ati yin atogo Olorun na lo ni gbogbo e mo ki yin o lati United States of America ati ati n gbo mi lowo mo ki yin lati United Kingdom na Adeyinka Olasukan mi le mi nje papin ba le pila Olasukan mi Adeyinka kasama se daada ajoko bi eni kilo wa Atogo atope atope atogo atogo atope atope atogo atogo atope atope atogo Pa Olorun ba na ni se o Atiyin atope atogo atope atogo atopo atogo atiyin atiyin atope atope atiyin atogo Olorun ba ni Mi witi witi witi bodu eleyin se nlo yi tin lodo tin lo re mumi emi emi pelu eyin pelu awon eso to tara yin jade ati family ki mi ati family ki titi yin na ayin emi gbogbo wa oni lo si o atawon lolufe mi atawon lolufe yin awon tan fe mi fere awon tan fe yin na tan fe yin fere ayin emi gbogbo wa oni lo si o odun e ta nreti layo ni o ba wa ayin pelu dera ati dunun lafi si odun na
1: Atogo atope
0: Ani atope atiyin atiyin atogo atope fun Olorun ba mi alaurabi Alhamdulillah rabbil alamin Alhamdulillah ladhi ayana bada ma matana wa ilayhi nuzul
1: O fun wa ni jije
2: pelu mimo
1: awo si lo si bitu
0: Oba ti n bayi ni wa pade la fogo fun e ti n bayi ni wa pade la fope fun Ababuruburu apaburuburu agbaburuburu tori pe ta ba wo eyin wa ni ogbe weyin wo ajare o ba apakun ogbe weyin wo ajare o ba pekulu aye yin na weyin wo e wo gba ti odun yi bere ayin e ri pe opo aimo yojo lo ti ro ti le ti fimu

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo Online Radio. Ajisebi Oyo Laris, Oyo Ajisebi Baben Kokan.
1: Nitori awon ti a ti ta padanu won ninu odun yi, kolon oba ko ba wa te won si afefe re o. Gbugbu awon eni wa ton ti bo saloke a mo. Ha, tori won na ni mo ti ba fi eleyi si. Mo nbo na.

0: peaceful in power.
1: Ile ta wa npon gegegegege. E lo wo e ma kesi. E lo wo ye. Eyin gba lesson ni lowo ku pepe ni eyin eyan mi. Se eyin gba lesson ni lowo ku ni.
0: Atapako.
1: Ile ti mo iku ti mo so le ola da oro. Eyin gba lesson ni lowo ku ni.
0: Gogo mu foju sogbere ekun. Abe
1: Hun wa ba yin nunu je o mo wa ran yin leti ni o tori iranti in leto mi isi ni leti ran ni leti in leto mi o mo ma mu yin pada mu yan pada mu yan ronu pada seyin eto mi agbokogba agba ronu si leto mi adeyin kan bo to de lo ro yi alawe ijanu mo se se foro mi ba mo ko mo ro bo ni
0: awa oro pe a o korin idagbere ni woyi ni woyi ke a o fe ko lo
1: nka pe nbo bi awerin aja lu oyo ti gbo lasan nitori be mi ore ran ko marakata marabami marabami mare han eyan ayan oro je nu ohun ti bo to sun tan ti gbogbo enu mi se wuye wuye iran ni leti nle toto ni o iran ni leti itaniji.

ten gbọ bo se nja la e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba enikan kan.

mo tun lo ki won nibi oloku mi legbe lona epo nbe se ba ma ngbo ti mo ti ma nda ko mo mi ka ti mo ni S Malik S Ab Malik wireless communication concept ni George mo to lo yi ni baba re an lo teri gba so ase baba kana lo bi ohun ati Nixi brand alani ke ti mo ma npe ni graphic designer ni George mo ni baba lo ninu awo atun lo ki won nibe lana lana yi ni jọ kan ni no dile leyin asusu je temi ati ti e na o

0: gbogbo eyan asore mawo be olohun o sa lekun ke fun yin olohun o si alekun ke fun yin nile aye ni ayin ati ni igba kan gbogbo eyin te nbo awon ti bi npa olohun oba ko ni fe bi aro san ati ale pa eyin na olohun o se ke fun yin ni igba gan olohun o ba asiri eyin na gbogbo eyin alasiri te nbo asiri awon eyan te je kasiri won o tu te mo pe ana ni mo nbere nibi eto ti mo se lana wi pe nje iwo ni ori asipamo lodo olohun oba te ranti ti mo soro lana ti mo ni nje iwo ranti iwo nse ore asipamo lodo olohun oba to je pe arin iwo eni to se si lodo pelu olohun oba nikan na lo mo wa tabi ko ti e se ko je pe eni to se fun gan na o ti e mo iwo nlo loju titi lori eso to le gun omo elomin lese lo ba mu ku loju ona ori eso to le gun tayo oko elomin tabi ko le gun okada elomin loju ona o mo ku oni bi ori asipamo leleyin se mo pe egbe legbe okada oko ni o koja ni egbe legbe ese na ni o rin koja nibe o ti won o si ni mo pe ijamba ti o ba si awa nikan ti mu ku oni be ate to se telomin mo ate to se teyan na o mo ha so ni ori asipamo lodo olohun oba e ma je je nforo le soro je npada se eni to sore kinkin bi na go bi omo na go yo ka ba mo ta eni ti o se pe pe pirin pirin o na yo ka ba mo
1: omo ya mi o
0: Hey, gẹgẹ bi oro ti mo nba pe won de bi yepe to pọ lo bi ile bi o won wa npa won lase wi pe ebu yepe o ebu yepe ṣugbọn ni to ba bu yo ka ba mo eyin ti o bu rara yo ka ba mo eyin to bu pupo yo ka ba mo eyin to bu kinkini o na yo ka ba mo lawon kan ba wo pe nitori pe won ti ti so pe awon ka ba mo ni gbeyin ayin ki la ba o ba wa bu si e ma je nbu nkan kan jare kirin ajo mi o tun le ba fuye kin le ba mo lo kin le mo gbese kosa kosa kosa kosa
1: anfabe
0: ni won ba bu pin pe pin pin lawon kan o bu pe pe awon kan bu ta sore awon kan bu di awon kan to bu popo kinkin nga to wa de asiko kan sorin de asiko kan won rin bi agbegbe bi kan won de awon ilu bi kan na ma tun so fun won na pa won lase won tun gbo ohun mi to pa won lase aye aye aye pete bu tele won o nga ti won mo ye wo lo ba di goal lo di gold lo di wura o ye biye la ba mo wa gbeyan ateni to bu kinkini ko te ti o ka ba mo dinu ateni to bu die ta sore o na ka ba mo ko en ba mo ke bu die si o en to bu popo gan na to ka ba mo en ba ti fi ja lori abi trailer ru o gege be na ni gbogbo se o lori ise lada gbogbo awon ori ase pa mo ta ba nse a ka ba mo ni gba kan pe en ba ti e to mo kin to se die si en ba mo kin to gbianju kin to sore die si en ba mo kin to sore fun lagbara si boye esan mi o ba to po ju bayi lo ke o aneni to ba sore kinkini yo ka ba mo en to se pupo yo ka ba mo en to se die yo ka ba mo awon ti won o se pa pa pirin pirin awon na yo ka ba mo aba mo ru ewo la ba ka aba mo ru ewo la ho ka ni gbe se ka so pe ha ba tun gbianju ka to se ju bayi lo si ni abi kin ti ma temi na mo so boya ni o ba bale ni ba ni o bale nu wa ni gbe tori pe igbeyin na loju igbeyin nisi ma dun oloku ada adeyin ka pe nbo bi awerin aja lo oyo yin to ti de lo ro yi ajo ko bi eni ki

0: se tori ada ada le aye yi na to e pe gbogbo e ile aye yi na lo mo aye eyan mi aye eyan mi ma ma npe yin mo npe yin o nigba temi gangan ti mo tun wa ni tosi ti mo da bi Jesu mo npe yin nigba ti mo wa ni tosi o tori ngo ba pada ya gbogbo ala di tan gbogbo ala di tan o aro ba gbogbo ala di tan ka sora ka le ba di tan daada ni tori pe igbeyin na loju igbeyin la won baba wa si tun so pe ma ndun oloku ada o mo nbo na aye nde odo awon oyo ati ba pelu ramadan project won tan se lawo lawo
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh oyo ati ba unity forum ni kin ki gbogbo eyin mumini ati mumini ododo pe aku akoko yuese emi wa yo si opolopo re laye ati laaye wa o won tun ni kin ki wa wi pe eku oru esin olorun oba yo gba esin fun wa oyo ati ba unity forum jake dajo agbaye fi akoko yi kede fun gugu eyin muslimi lokunrin lobirin lomode ati ni agbalagba gugu eyin tolorun oba mi sege ola fun wi pe oyo ati ba unity forum kede ramadan project ti won fe se fun awon to ku die ka to fun awon ti won ori owo hori fun jiji ati fun mimu ki ramadan odun yi ba le dun ki gbogbo ba le kan si fun awon na e je ka mu kekere wa ki a fi gba opo yanturu pada ni odo olorun oba o ni e po sese wa si bi se olore e ba le ni esan laye yi ati lojo gbendi kama eje karara wa lowo ikede yi wa lati odo yu atiba unity forum jakidadu agbaye egu account number 22180905525 egbo lekasi 22180905525 UBA bank oruko account yen ni oyu atiba unity forum e o ni se lasan o allahumma amin
0: aye kin tun fi asipo yi de ada yusuf ore mi to na da foundation le ni joni won bo na eyen wo boya foran yi boyo ohun re o jade nibe won bo na kin fi si ajo lo si bi ile awon ma lai ni ya ni joni ninu awe ta wa yi ni o se foundation ni oruko omo re to bi to pe odun kan ni ojo ta awon yi lo mo npe odun kan ta wa lo si bi odo awon ma orphanage awon ma lai ni ya ai la lo celebrate re nibe ninu awe ta lo lo yi na ni video nbe ni facebook page wa ta se sibe lori ajisebi oyo radio tv mo nbo na
2: akini ta wa se ni bayi ni pa pa ni awon ti won wa nile

ohun aleha o jade dada in si le forward ru e pa lo bi ti mo tin seto lawa yi e ba manage re ni o sugba te ba sa ke se mo gba o en mi ohun awon omo kekeke labenu labenu video na nbe lori Facebook page wa ni Ajisebi Oyo Radio TV and do pe na ni Ikram Yusuf Adebisi Foundation owo ta bi lo se leyi ni ori status re lori WhatsApp lo ti tele re jobo yo ko on fe se nkan bayi la yen nda si o ni awon gan da si gan lati orile ede Dubai han ton bo nda si lati orile ede Dubai won si raise ni ale to on post e to fi di joki ta lo be o lo si ti raise over 30,000 naira ti abi close to 30,000 naira pelu owo to na fi kun nda ta bi lo se leyi ara bi full stop lo ma kilini ifonu gbogbo awon kan lori se re koda gbe cake lo be ajo lo ni video nbe ni ori Facebook page wa eyin na e ma sori anse pamo o n bo na mbo yo won ele o ti jacket je

0: se gbo oro lenu obirin ti o bi omo tan tori e da foundation le o won ko re na le gbo le kan to ko re je ore mi ni o so wi pe anu olon lo ngan la won gan idile awon rigba lori omo awon ta won se dan da foundation na le loruko re ipe ti o je ko mo ngan na di omo orukan tori e mi pin tan ni gbo ta won bi oro mi o ye yin tori e lo je ka won wa ronu pe ka won da ile pe ye ngba ta olon se ta won ni rorun ta won ri bi ni rorun bayi ke ma se pe awon mo se kan se lodo olon ori ofe la won mo ri gba na bi wa ndupe ori olon na bi lo si bi gba seyin na se ndupe ori olon bi aya mo nbo na
1: awon ti won se foundation na ti won ya wa wa si bi bayi leni.

0: ah won ni ri ilera itoju to peye fun aisan to nba won ja lagbara ah e je nle kan si o je je pe ko gba enu mi sugba je so fun e wo Buhari o Buhari Buhari are yin president Buhari ta mo pe to ba se pe Buhari o wa ni joba o ni adequate adequate care baba yi o ba ti gboko bomi lo opolopo itoju to pe nilu ibo nilu oba ta mo ba to lo lo bi osu melo kan ba ya bi osu meta bi merin nilu ibo to lo gba toju kara ro to wa se ko sa ko Buhari tin dani sin gan ju awon elomi lo baba si ti daga ṣugbọn o n dan ni gbinrin ara mi o ye latari itoju to pe ka ma jenge asi ta ba wo gan o ra o tun ti orun re ti fe ma sin le ke nti o je ka awon elomi o gbọ mi emi mi ti o je won lo orun ajante ni ai ni ri itoju to pe ebi ni orun omo elomi lo sorun eyin na e ma se won ti agbara yin ba mo ti won ti agbara yin ba wa gangan na ta wa ni awa na se ti won a se ti won pelu yondo lo ati atileyin gbogbo yanyan e to din te nfun awa la wa na fi mo yan fa nda te mo ri awa na bi eyan gan bo lo se fun eyin na eyin na nfun awa na ni oro mi o ye yin emi na bi mo yan te mo fi nwe mi na leyan daada lati gbo e fi mo nwe mi na leyan daada ninu source mi o mo nwe mi na leyan daada ninu masala awa na dugo fi mo nfun oju daada we mi na
1: ton ku ti bi ta so e o si o
0: ko ta bi ta ji mo mi e wo mi an ya wo mi re se nlo re se daada tori poju rere ni wori si wa ka ku ni eyin ni ti ta wa oni ti bile
1: to da mi ki
0: ah mo ni mo be lo mo se la si ah sugba ke n to ma lo adeyin kan lasukan mi ni side dupe lowo awa lati leyin wa ni le loko pe leyin o lati bi to ti bere debi to de duro debi to tun lo adupe lowo olorun lori igbesi aye yin o ina ni tan wo yin e ni ri n gbe sonu bi o se bi omo latori baba fata ilamidi bandele omo yo tan gbe lowo olorun do to madam fun mi kemi omo wa ni lu ibadan artist michael awosola angelo lati ilu abuja
1: mo lagun lakun
0: adegoke isaka abiodun omo baladibo olumu idini adekunle baba mi evangelist moses akande akintunde afolabi nurudeen alaro lati orilede libya ore mi ta jo se keke asiru amadu adeniye egbon mi dada ti won ni etere mo ti purpose venture lati ilu pa Mr. Yusuf, omo won ni badan ti won sise lopa bodo hospital loyo wa ni bi loyo alaafin baba mi dada basiru omo ade ni baba mi fatai bandele olusola baba mi saminu omo ade poju lamerica
1: to man se baje mu na fikilo
0: baba mi ade ariwola ko pade ba mi lana baba fun mi na won oro ama won le awon to mo ah esun ba mi baba e fe laoju awon e fe laoju esun mo kin baba mi dada ah to fi tun de ara baba mi awon baba mi won yi ni ati london na lati orile de london ni lu oba lo lati son success oduola omo ogundari omo won ni lu badan ni le oluyo le ibadan ilu ogunmola olodogo keri loju ogun owo so kojo kembe re bi ya
1: baba e mo ni wa ibaje
0: to bi tun de ori baba mi daada lukman akin oye lukman akin loye lukman akin oye lukman folarin akin loye omo oyo ni baba o london na tin gbe importer and exporter baba mi daada you know ni tan wo gbogbo yin o o ki yin gbejo gbejo gbe jegbe jegbe san gbe san gbe wagbe wa o ki yin pelu ko olon pelu ko olon e ku titi se olon leyin lara a tori pe adeyin kesi de ni mo mo pe ke soro ni mo mo so ife olon leni lara mi o dupe olon o ni je n baje nibi ti mo fi n wo yin olon o ni je kemi gangan ti n wa jora mi loju olon ai mo se olon mo ko die si mi o ide ai mo se ko ni ko seyin na insha allah bi kudrati la ah la la wala haula wala quwata illa billah aliyu lazim
1: pe mo dara nibi kawa ko lo olowo si bi eni
0: gbogbo eyin te n bi se sise yin ran wa lowo
1: oni
0: alatori
1: lara lati ma se bi
0: Abdulrahman Abdulbasit omo mi daada graphic designer ọlá ní kẹ nixie brandy tí mo lọ kí òun àti s malik nílé lánàá pẹ̀lú bàbá wọn bàbá yín náà ọlọ́run ọba yóò tẹ̀wọ̀n sí afẹ́fẹ́ rere yóò bá wa mú ìpè aburúkú lójú wọn pẹ̀lú àwọn òkú gbogbo wa náà tán wà lálòkè àmọ́ ládàdúà ládà sàrà kọ́lọ̀ ń jẹ́ ọlọ́mọ ọba wọn bísímìláì mẹ́ta kúlúwà láò mẹ́ta níbẹ̀ ẹni tó bá mọ̀ ọ́n kọ́ka.

plenty fashion home ti mo nba wa ran aso tai fun lowo kankan yo kan ba ran aso la do gbe ko se han a ni fun lowo owo a ni fun ni kankan ka lo ma wa wa lo ebe plenty fashion home 07070 0076003202 0076003202 0076003202 awon ma gbe aso fun yan yo dabi aso ba yayin ni ti ma ge pe to ni ese o olobe ese ati gbogbo ti gbogbo eyin te nba won te ma ran wa lowo ta ran ti da ko olon mo yin omo yi oju yin omo number le yin olon mo wa pelu yin adu omo ba yin o ese won to ri pe ran wa lowo e nsa adu afun wa olon ba yin o ma je ki adu ba ko ba yin na ni gbogbo bi kidi te ba wa e ja ma se dada o ka paju ba le ti so alolo ka jo ko to da to dun le tomo nitori awon ba gbogbo ala di kan gbogbo ala se ka ba mo gbogbo ala ka ba mo en to se bi o ka ba mo en to se kuko o ka da won en to se kin kin o ka en to se rara na yo ka ba mo nka se mo se se da da ka ma sise olore da da ale ba ka ba ma da da pe aba to ma ka se ju bayi lo koni e se olobe e se oloka e se gbo yin te ba fi fe je e ko abinu yayin ni ti ma ge pete phone fi gaje ba ku 12% lo ku mo si lero pe ti gbadun mi la aro yi bi bo se gbadun ti e ta na gbadun e ko gbona a ma be tori obe ni nbe so atelese a si be na gbo yin to ba ni a ma bo ni kala ni de ba nle mo be lo mo se lasi nitori bo ba ku dede re ko jo kan ri orun a dowo ayi to n gba galilee na lo adi amma ba jero ma je le o nje kin laye igbe nse erowo laye igbe nse ile oluwa ri gbona inu leta tin gbo mi ode ta tin gbo mi ibi se ta tin gbo mi ile yin ona yin ode yin o ni gbona ibi se aye yin na ni gbona ko ni dojuru nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la aro baba wo fa ile olodun ba lo wo fi olodun ba so yin o so olodun ba abo re to ni pa to daju to ju e urin lo ko ma wa lori emi pelu duke mi ateyin titi digba mi ta tun ma pade mi bi ile sinu banu je mi ni bayin ninu banu je o e bi mi na sinu banu je e ni pe mi na ninu banu je ka to ri alayo ka pade ni re ka ma do lodi leyin ara wa ipade wa o di wo ti ojo

mi e ma fun eni kan lowo e ma waste owo yin o ti o ba ti ijeya tori re o ba ti pe eh ti ba ije ni iya iya nje nkan lo ni o ti o ba ti je ko je daada ko ire o pe kokolo re mo sise le pe ai tabo ninjo election ma ti e fun olowo to fe gbo won tori pe won ji ko na ni o si dibo feni to kan re yan eh o fo the conscience re ni adugbo mi ni ose ta lo loyi mo fi olorun ba se ri sub merin ototo ni won ja ni ose to da bi 3 weeks ago won ja sub obirin ka tin tare si won si ko gbo re si sub e lo pam o le o tun po si ni isin o pelu bi nkan se le o le n po si ana lana ni awon kan pe aburo mi won ji phone ara won ko ni bi tin charge phone ko si na bi na tun ti lo charge phone na ti tun pale phone won na wa accuse ara won o le tin po si ko lo ma so ani ata wa yin eh awa ta ribo mi ta le lo ni gbogbo wa se gboro moju to e wa ma su seyin se mo pe e ba tin su seyin bi eto dibo en foti fun insecurity en foti fun oro aje pe ko ra aje omo mehe ni gbogbo awon te nse te tin tabo ni jo ni state wonu na ti ati ibo governor ti soludo abi kan won lo wole nbe won ta ibo pelu moti atako meji 400 naira pelu moti ni won bi ta odun merin won awon ti won ni lakai lopo lorile ede Nigeria ma ba toro wo lowo yin be be sanu fun e ma bere oro lowo yin te be sanu fun ko ma je para awon ta ma ntabo ni e bere pe e ti e koko ti oro oselu si pe bo ni Nigeria se ri bo ti e wa se ri 2023 30 ni wo wo pa le dibo fun na to ba ti n so oro ti o ba ikun gbe e won we eleyi ye ti je daada o ire ti pe aye ki yo je die si e ma fun lowo ba pa ju leyin te wa nle okere sowo on na dun ri lodo yin be ni sowo on na dun ri se si se rowo ni eni kan ma blackmail yi eni bi ba fe paku ko paku ayin tori re o ba ti pe o

0: eleyi ko tun ma da bi oro amaran
1: olokunmale oluori oluori lo ba mi tu
0: gbogbo eyin eyan wa te wa nile okere e ma gba de ile ajo ni le omo pada wa le o nitori pe ajo edundundun ko ri de omo re wo
1: ara o ara o mo ti wa mi o ti ri ko sa ba yo
0: mo nbo mo fe wo orilede tan tin gbo mi lowo lowo na mo nbo mo fe wonu

0: Send gbogbo se njalalalala e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese ten gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni sebi baba eni kokan
1: de merin ototo ni tin gbo ohun mi lajin yi mo kiyin o eyin temi lati United States of America mo pe ni yo baba paito kan ni won wa se program ni studio wa njo ni awon na ni ko mi ni ma se npe won ni United States ebo ti fe yon leyin waju.

0: mo fi asiko yi ti gbogbo eyan lati leyin wa kaakiri agba nla aye a ku odun tuntun o ori otun lotun lotun lajo ma ri koju wo ma ri owo ko ma ri omo ka to fi ri aiku ti se bale loro nitori pe lotun lotun na lojo yo otun otun lo run ran e mo tuntun ni gbogbo eyin te nti wa leyin gbogbo eyin te mo ngbo wa lore ko ade yin ka pe nbo bi awe
1: ni moriba lowo re o wa ba fada Jesus love
0: o fi asiko yi ki ba mi
1: in my
0: alaji ademola ariwo lalata america mo tun ki ba mi Kingsa Aminu Adepoju l'America. Mo tun ki ba mi Fata Ibandele Olusola Isola Olusola l'America. Mo gba be fofere de United Kingdom lohun ni lu oba. So ni success Odu Ola Omo Ogundare awon temi ni UK mo ki yin. Eku akoyi eku dede akoyi mo gba be dodo ba mi Lukman Folarin Akinloye ni UK na tin ban si efe tin ban sawada mo ma nso pe my first travel without no visa to ba lo je pe mo arrest ohun ni won ti arrest ohun mi toro ti wo awon orilede kan illegally like gba visa.

0: ti won pe bi awon igbeyawo awon baba baba wa laye ojo se yo ba mi ye
1: Olorun mi an advocate like Jesus
0: awon igbeyawo de oni kilode ti won se pe mo bi awon igbeyawo awon baba wa awon mama wa laye ojo
1: redemption back to me Oluwa
0: Kila yin ro po fa so la ju ni
1: alagba wi
0: aba ileko to
2: iwa lulu la yeyo
0: aye wa daye social media a fe di ara wa ta awa le so pe aye daye olaju aye daye awon oyinbo ka wa ma foju ego tele ni ki le yin ro fofa na
2: aye
0: ti gbe yawo e se lasi

Ah, mo ti ri atẹ gise lati ilu Jibiti, ilu awon Jibiti. Ilu Egypt latoruwo Ahawau. Atẹ gise ti won lo bayi pe oni pe ohun about I think everybody is fighting for equal right now. Equal right, which isn't like that before. Nto n so oju to n fi wo ni pe atoko ataya won jo n o so fe ni kaka ti o fe te funra won mo pe aye pe ajo ni eto kan na eyin laye ta wa yi pe n lo nfa o ni lo nfa eyin ba mi eyin mo mi te n gbo wa ki le yin ro po nfa ki le yin ro po nfa point to na fun wa yi o fa lead ṣugbọn ki le yin ro po to nfa e ba wa da si ha e ma binu awon eyan so pe ba won ba fe dasi bowl awon se le dasi e le pe ni ori WhatsApp lori ero bani soro yi 09033185310 09033185310 tabi 070 6887 4274 070 6887 4274 tabi ki eyin ke ti ate jise lori WhatsApp na MFP plus 234 si to ba pe ni outside Nigeria ni eyin ba ti nda po mo wa lori WhatsApp ni e be call na ni MFP plus 234 si ni waju ṣugbọn inu ke ti ate jise e le call wole laarin bi iseju pereke ta jo ni kajo eti e call wole kawon eyan gbo won yin life ka e ba wa dasi ta poju kan eri nkan ojuule eyin fi wo ojuule eyin fi wo ojuule eyin fi wo e dakun eyin agbalagba eya wa ni opolo yin kampu mu ninu omi imo odo yin

0: wọn pa ni awọn tan ba se nda po mo wa n ta n pe kelu na ni ki lo fa to bi di pe awọn gbe awa aye ode osin awọn ode oni won da bi awọn ta awọn baba wa baye jọun to je pe won jo ma n dagba do gbo ku je ku je ni sugbon isin to je pe laarin kadiju kalaju pentuka ni laarin awọn awa ode ode ni
1: ti aye ni won ni kan
0: to wa fi to disu mo ti bere na lori Facebook ibanidore wa tawon eyan se nfun mi ni orisirisi orisirisi se mo pe in to ba wa koju se nikan eyin na lo ko se lomi oju ke yi siriri nkan tan bo je ki n bere mo fi n bere eyin agbagba e ba wa dasi ki la ro po fa se ma poro sunukun ni oju sunukun na la fi wo ki awo odo kekeke ta wa na se se nso pa fe a fe ma da idile tara ti a na sile ka le ba mu lo ninu ogbon ti se ma pe yin agba na le wi pe afogbon ologbon sogbon ni e ja pe agba lagba ni

ta ba n so pawon obinrin se ranu won se ranu ti o ba si awon ti won ba se ranu iwon ba ni iranu won mo ngbo je pa awon okun e ma gbo obinrin mi o so fun omo kan o foro kan lo mi laipe yi boya bi je erin abijarun married woman ni o gbo atijo wa ta atijo jo re tipe o wa fi oro yen lo mi ala ila ejo nbe lorun aro dake ni o.

0: Makaju Ola Abdul Wasiu o na ni fe minisin mu ni o sumak sumak ore mi pa oni nowadays hardly you will see a wife beg her husband or kneel down to apologize
1: ore mi titi aye iwo lolu
0: tin so na na we pe ni aye ode ni ta wa yi o bi aya ba se oko re agiri lo fi ri obirin kan ti o fi ikunle ha pe oko mi akan mu olowo ori mi adisa ma binu ma ma pe mo se o ma binu da kun dari je mi oko mi olowo ori mi won ni o si yun nibe mo na ni aipagba fe nikan ta nso bo feminism ti o je ka yo rojumo Ibrahim Adedamola only lack of patience, home training and respect, putting more work on one head.
1: He was crucified.
0: I ni suru to, I le kole, ku ye koro. I ni eko, I bowo fagba. I gba fagba, I gba fagba legban. Mi ma. Dari, bo la sete, ise to je, to ye ko je. Ise eyan meji sori eyan kan so eru eyan meji di mi mo diru enikan so Masudi Said temi to fe oni wife is claiming a light elite pe awa oju ti la o awa laju o oni ti aya nso pe oun laju toko na se tun so pe emi lo lori o ase emi lo gbodo mule ni gbogbo igba Oron kenu Amsa Sayidi Ola Itan awon ni lack of patience ai ni suru na ni Akade Muhammadu Adewumi awon ni because these days marriage has turned into extortion and business pe won ti so igbeyawo di igbeyawo loko ajo si oko laya di an dogbon loni lowo gba won so di iloni lowo gba won so doko ara ntin pa nti e je ki yawo tojo ki gbeyawo tojo seki mi young scholar Yusuf Yusfet ola ileko le ni nafisa ati egbe rongbe oluwa mi anti mama nafisa ati egbe rongbe when the guests of nowadays don't have patience oni awon obin aye ode se awon mo pepeke adola ngba awon ni suru to ni o be ai ni suru to bi awon baba nla wa se ni nigba awon yeye ya nla wa won se ni laye igba won ati mimo yan ale kaakiri won ni tin fanu na bi sa ti egbe ro nde ki to wa lo so do so commenta wa ni oluwa to yin dada won ni it's the change in the world won ni ayi pada to ba iye aye ni e wa gbo mi ye bi mo se ma nso sile aye lo yi po ni abawo eyan nu aye to wa lana na lo wa lo ni obile ana se mo ko yato si bo se mo le ni bo se sula na o ni yato si bi o se sula la awa ta wa ninu aye awa la yi awa la change oyin awa la baje awa la peyin ke aye o le o aye lo maye le o awa eyan ta wa ninu aye la maye le Oyin Adeyinka mo tun ti de Alawe Ijana. Ajoke Yusra awon na ni lack of home training. Ate jise po Olorun mi lo la fe ka ninu eyin adipele.
1: Iwo ni ma se ti si girlfriend Olorun mi. Iwo Oluwa titi aye.
0: Sugbon won fe fi wole ko mo ba bo. Eyin temi. Mo lero pe ti gbo kin to gbo

aja lu oyo ti dede gbo in se ni seto kan bi n ba ti esawada ju be lo ka ma ri ko mo okun kankan di mu nbe e gbo ke lo nfa ti gbe yawo e fi tojo bo eyin to fe da si later a tun le se part 2 re ran 2 re leyin na ba ti fate ki se ranse a da ko yin 07068874274 ko to di ago kan abo orilede Nigeria te ba tete tate ki se ta be call wole lori awon ero bani soro lori whatsapp ni kan ni o whatsapp call or text message kaka be yin na se ko aki gbogbo awon tan ti da se

Hey, tin ba to wo eyin wo. Eyin le ma wo eyin wo. Ke wa wo gbogbo nkan. Mo to wa wo eyin wo. Mo wo gbogbo nkan ta won t'Olorun ti gba ipase ta wa na to fi gbese. To gba ipase ta eyin na. Eyin Olorun fe wa, eyin alati leyin wa. To gbese ninu ile aye wa nigba ta bere re. Te ba modun na Olorun. Tin ba to bere si ni saroye. Tin ba pada bere. Tin pada seyin ti mo wo eyin wo. Ti mo lo wo eyin wo. Ah, eni to ba wo eyin wo, ti ba ma wo eyin wo na jo mo pe du. Oyin. Ti mo wo gbogbo awon ta ajo bere nijo kini ana awon mi ti won osise yi mo awon mi tan ti gboko bo mi lo awon mi ti won ri ru amu ta ba ri gba yi gba yi o dupe o alhamdulillah rabbul alamin o pe ni fun olorun oba na oba ti ola re ga ni bo le mi o ba wa ti o ba si olorun bi o ba si eyan lati leyin mi ni bo le mi o ba wa lojo eni o Where will I be without you? Without your hall, where will I be? Nimbo ni bawa lojo eni. Bi o si Olorun, bi o si eyin. A pe lo pe Olorun pe lo pe eyin. A pe lo pe Olorun pe lo pe eyin o. O bere dun lawo mi mo mu don pe ri. Awa na wa di eni tin ra mixer, tan ra mixer, tan ra microphone, tan ra microphone hanger, tan sanwo sipin. Ha. Olorun a ma dupe o ta tun ra table pelu atileyin awon eyan wa ara table ninu studio enikan lo to bun mi laga ngba mo fun lowo koko ba nse leather saga mi aga ti mo lo jo morin mo lo sodo weather mo ni won ba njorin morin mo be se aga do yi ka bi aga si ababa ti o ma do yi ka bi si ababa Hey, aburo mi dada S-Man Construction. O ba njorin morin, mo fun lowo ta sore. Mo tun gbe ododo re mi tin se furniture. O na, da ton se daye kan ni a. Sukan mi aye aye o si fun mi lati ma sise yi. Nda ma gbe office chair mi yi lo. Ti mo nlo lodo mi tele. Lo tun se ko ma gbe lo. Ese re ti baje. Mo lo rese mi si mo jorin morin. Lo ba do re kete. Ayin, imi tun be lodo re, to si tun ba wa se lowo. O ti se table o ku. Awon aga oni pa ko meji ti o tun ni leather. Ayin, deyin nka pe nbo bi awerin lo na ni mo fun. Ti o ba wa se atileyin gbogbo yin. Ti nba wa ro okun ti mo ro sa, ti mo ro ba, ti mo ro lo soke, ti mo ro lo sodo. Ti nba wa bere si ni dupe leyoko kan. Ah, ti nba bere si ni dupe leyoko kan gege bi atileyin yin te nse fun wa. Wallahi, in wa nbi lati ni di ola, di otunla. Ijo merin, ijo marun, ijo mefa, ijo meje, esi ma tele nko pe ejo rorun lorun. Ayin ejo ro nlorun bi ka si nke wallahi in ne fi ka pe meji ti o fi di otun la merin ope ni npe ni sile aye awo le alara ope a ma pe ni saye awo oke jeru ope a ma tun je keyan tun ri adipele esan adipele oregba ba na lare ma lekun o nlo re wa lekun walai odun meji lo npe lo yi on the 24 su yi la pe odun meji ta bere kan ni yi e ti mba wa bere si ni rojo ti mo bere si ni rojo ti mo bere si ni dupe lateni ola otunla je merin to fi di 24 to je kojo ojumo ni mo nda ope na e gbo se mo sa se ju ni bi o si olorun bi o si eyin ola olorun ola yin tara temi deyin ka e ku toju mi o Olorun ba oku toju mi o

0: Where will I be without your support? Where will I be without your help? Without you, help, where will I be today?
1: Thank you for your
0: grace. I bere si ni da ope ajodun lenu o. Ajodun odun keji ta da ikan ile bere bere. An tori bi idan bi idan la se ta bi bere lojo na lo. Bi idan bi idan ni mo se ti mo lohun re gbogbo alanta kunpayin kekeke soloko bi idan bi idan la bere lojo na lohun o abi bi ere o wa ajo bi ere wa lai ke sere mo o olohun ba n ke sere o awon yan gbadun wa o awa na a se n gbadun ara wa latara gbadun tawon yan gbadun wa wa lai won feran wa po olohun ba n gbo won feran mi po emi na feran yin o tinu tinu ni mo fi feran yin olohun eyin na e ni sise o gbogbo adawole yin ni omo yori si rere o gbogbo igba teyin na ba nra ora se solo sodo olohun oba e mo ba anu atoju rere olohun pade o oju rere anu iyan anu iyan anu olohun anu awon malaika anu awon alujanu anu awon malaika anu olohun awon iyan oju rere won e mo ba pade o tori be ba gesin ninu temi ni role yi alai e ni kose teyin ka hin inu mi se dadun ani be n ba boju weyin tin ba ton renu mi inu mi a se dun ara mi agayagiyagi bi ara keko aso olohun latari te se yi gbogbo support te n fun aye wa lai ai mo ye talent ni o tun dide latara ta wa na hin
1: kilo se je mi
0: eni oni yi o ni tohun eni to ni tohun o ni ti bi hin awa le rojo ni awo lo lowo eyin lo lowo as it don't say no wa awa na n fi oro saanu awo eye awa elomi tan ba ti be ropin tan ba te ti sodo wa boye orin boye to to ta ti se teyin ta bi n gbe awon eyan ni mo boye ta ti se teyin ta bi n so pe ka awon eyan kan ma roju ta bi n se ta ti se teyin ta bi ba awon ijoba boye ta ti se teyin ta bi n gbe awon eyan ni mo niyanju ni won kan gbo lasiko kan deni to ba fe ronu to fe to ronu to fe pokun so tele ni o ba ni pokun so mo hin ti wo ba so pe ti e ri ba to ba tun wo ope egbegbe re opolopo eyan lo o ma pe bi tin ba ni ti e je lodo tawon elomi o ti gbogbo eyan ba n da soro won jo eni o ni soro ile yo ni to won eni to ni to won o ni ti bi se bo wo lasan ni wo ni ba wa elomi ba si pe pele ta si pe pele isoro ta nile fun o ta ni kiku gbogbo wa ka ma wa ka won eyan ma wa da soro won jo ka ma da soro won jo kikaluko se mo exchange isoro pe kikaluko mo exchange isoro ni bi to ba ti ri telomi to pi soro re le bayi o ya gbe soro re nle kan mo nkobo pe ase mi o ti e ni soro kankan hin ai ani ti o dopo elomi ri ni o so pe oko enikan o to ko baba nla baba to olorun ma ja ni soro olorun ma ja ri soro olorun ma ja ki soro de ba wa hin idunun lo nja agba e ma dunun ni o e ni rogun ba nu je ire ero fokan ki rogun gbona o tutu tutu la aro de o tutu tutu la aro baba mo pase etura idunun sile aye yi adeyin ga omo alase ni mi mo de ta se ta se mo de ti gbolohun ti gbolohun ta fi esi ta fi esi e toro akin toro akin toro amaran toro amaran toro ologbon toro ologbon hin ki kaluko wa ma mu nbe ani e ma dupe ninu ngbogbo ka sa ma dupe ko pa e wa ko to wa ma poju ibere wa lo ani o n pe odun meji lo bayi o ti e ti odun meji la pe hin on the 24 no so da wa yi la o pe odun meji ta da ikan ni sile wa lai tan ba bi omo ni igba ta da ale lohun omo o ti ma rin yo ti ma gbese won tu ti fe wele omo na Olorun oku itoju mi o eyin eyan mi e ku itoju mi o eyin ololufe mi ah eyin ololufe mi bi o ba si isu kin la ba ma pe niyan ani bi o si elubo kin la ba ma pe loka amala bi o si agbado kin la ba ma pe ni sapala eyin temi kin la ba ma pe leko yangan eyin temi mo ni kin la ba ma pe legbo funfun eyin temi kin la ba ma pe lada lu egbo pelu ewa eyin temi ko se ta ma pe ni sapala o eyin temi ani bi o si isu ko se ta ma pe niyan bi o si eyin kin la wa ijama ajama kankan olorun ba n gbo melo lara mi

a wa dupe ni o ba se dupe lowo olola ndupe lowo eyin alatileyin wa pape la wa da mo ti rowo yin be nba mi daada lati Ivory Coast e se pastor session pastor session lati Ivory Coast mo ti rowo yin mo ri yin ni ayin e du ore ba mi daada a general evangelist daddy G o nje gbagbe olore nje gbagbe eyin alatileyin wa e ku itoju mi o e ku itoju mi o nitori yin baba se yin afanda adeyinka aja lu oyo ti gbo lasan nitori be mi o ba re ranko mo ra kata eyan ni oin ani mo ra kata eyan ni e ku itoju mi o olorun oba yo ma toju eyin na gbogbo yin patapata ani e ku itoju mi

0: ikọ to si ni Olorun lo ka mi ye o ona ba ngbo mo ma won ta jo lo suku to je pe oro tun da lenu won saka saka ju awa lo Olorun ba ngbo Olorun lo di bi ka wa ye o ri mi lo samiyan Olorun ba ngbo me lo la gbogbo ara mi kini mo ma wi na ki mo ma so Olorun ba ngbo Olorun lo ka wa ye o wala ikọ to si mi o kan wu o didi o wu Olorun lo fi gbe ogo fo le wa Olorun lo gbogbo fo le o Olorun lo gbe ogo fo le wa o Mami, edu ore madam fun mi kemi lati lo badan Mami dada nu awon lati leyin wa nu edu ore eh edu ore edu dede Mami. Baba mi fa taila mi ti latowo Londo state madam fun mi kemi lati lo badan eh Afolabi Nuruddin Alaro Alaro latori le de Libya omo oba lati golumo idini Adekunle eh baba mi dada Evangelist Moses Akande Akintunde This Michael Awosola Angelo lati ilu Abuja Baba mi dada Basiru omo Ade niran eh lati ilu Epo omo Oyo ni won si pelu Epo ni won gbe Etiri multi purpose venture Afat Glow Asiru Amadu Ade ni egbon mi dada nu lati ilu Papo adupe o amalo re Ona pe mi po o walai ona pe mi po won o le santan Olorun lohun enu mi Olorun lohun enu mi Olorun lohun tin jade latenu mi Nimbo lawo bawa ti o ba se Olorun ba wa so boya ba ti wa ninu kugbu ninu nkolo ti won ba ti amale oi sugba Olorun na ni nko ayo
1: sanu ba pe mi bi ko si wa
0: ki la wa jamo ti o ba se Olorun lara wa ti o si ola yin alati leyin wa lara wa Baba mi saminu omo Adepoju baba mi Fatai Bandele Olusola America Million Sinkins Adesewa Adepoju America Baba dada son ni success Oduola omo Ogundare omo won ni ilu Ibadan lati ilu United Kingdom lohun London kon lohun lohun be ese o eyan lati leyin wa ati baba mi ti ese jo eyan awon lati leyin wa lenu ijo meta ti ani mo da ko awon baba mi dada tolohun damu lati Seattle kon ni egbe Seattle eh ni ilu oba lohun ni America lohun baba dada baba ta awon won popular dada ko olohun ba ngbo awon oyinbo gan won ma nsa oda si won won lawon gbadun ni pop won lawon sese discover station wa lenu ojo meta yi ni so awon gbadun mi dada ah olohun oba yo je temi na gbadun yin yo je kemi na gbadun ara yi Eku toju mi o. So ni success o du Ola omo Okundare lati London UK lohun. Awon ese won ma gbo le ise wa lojo kan. Awon ti ani tooto, eyin ti ani tooto, eyin temi ni tooto, eyin ti ani tooto nu deyin ka pe nbo bi awerin oro jenu ohunrun. Mo to so tenu mi to nse wuya wuya. Emi omo ni ya meta kan, meje kan, atokan, le logun kan mo gbongbo ni ya ni mi omo oro gbodo deyin emi na to lo ma to bo soro. Olowo ya ju po lerun rinu tedere. Adeyin kan ma ha loju ya ma hun loju ara adugbo. Loju are ero gbara toro gboro hun loju eni won jo nwora hun emi tun la ma hun hun loju gbogbo abinu eni ati awon osika alu o ferin mi o tori pe won ni gbo adeyin ka pe nbo bi awerin mi no si ni gba ina ni oja feran ara wa Eku taju mi Olorun ba o eyin ni alpha ati omega mi eyin ni ibere ati opin mi o Siwaju mi, eyin le keyin mi, eyin le nba mi lo, eyin le nba mi se, eyin le nba mi so. Lati gba ta ti bere, wa lai ninu osu yi ni odi on the 24, ni o pe odun meji ta bere kini, bi ere bi ere. Bi ere bi ere la bere, ojo na Olorun. Akaro ni pe ko si le se radio kankan loyo. Ki lo wa ni kapa ati ata le se. Oi, in lo mu ogbon ati nude eleyi wa o. Phone ta fi bere lojo na Olorun. Infinite art Art 4 in the movie bere na lojo na lo wa lai enu sey na ni mara won ni phone yi lo la na le lori ko lo se se bi se se o to gbe yanu re de ka to get phone mi deyin ka Olorun ba na ni ntoju mi oi kini mo jamo oi njama kankan. Olorun ba n gbo, Olorun ba ni toju mi o, eyin olu toju mi, adupe o.

Why me? Why me? I lo se je mi. Why me, Olorun? O lo se je to be there. See, say what na ni mo ma wu ni. Anu ni mo ti e ri gba, in mo wa kankan wo, emi ti wa mi o da. Anu ni o, anu l'Olorun bi n gba mi o.

Tamokolo de Yinka Loyo. Tamokolo mi loyo. Tamokolo mi loyo. Tamo mi kini mo jamo. Ale mi o jamo nkaka o. Ala ala ni mo fi yan banda. Alabo mi, onitoju mi, olupese fun mi. Alati leyin mi, alaanu mi, alabo mi. Emi awon woli emi mimo, alati leyin mi. Ege leyin ni andaloro mi. Ah, tori won funa mo wa, won finda mo wa. Olorun ba mi, won finda mo wa, won funa mo wa. Supo Olorun na ni ba wa fi ororo tura. Ororo dera nba wa fi si ni oja mala ni oja mo nira eyin den gbo mi lowo e ni mo nira o ten gbo mi nile loko pele eyin odi e ni mo nira o e ma so pe emi o ni mo ba mu je e so be fun ra yin tori pe ape mara la pe temi dire la pe temi dire eyin e so pe mi o ni mo nira e so be fun ara yin emi o ni mo nira emi adeyin ka olasukan bi ka se ma se daada pa fun ba le fila emi o ni mo nira o ipa ata ipa ota ipa aye ko ni ka mi o nitori pe apo omode ka di ose loko e wi be fun ara yin e pe mara yin o

0: jo eje raye pariwo eje raye pariwo pe ah
1: ara o
0: mo wa mi o ti ri mo wa ni kusu mo wa lari wa mo wa ni la orun ati wa orun wa lai ko se ni bi olohun mo wa ninu sama ninu gurufu ninu lele ko se ni bi olohun ko si kankan ta le bi wi olohun ko si kankan ta le bi we bi ola re se ga to olohun ba to ga ti o si kankan ta le bi sakawe giga re olohun ba to tobi ti o si kankan ta fi le sakawe ti tobi re adupa o lori igbese aye temi

de fajijeyin ajijo pa bi eni jesu ajijeyin bi eni jeko mo dupe baba to ni mi olorun to le mi mi le ko pa fun ibase niyan won ibasirego pe lo pa wa lara.

0: mo me ni mo ba so dojo re ninu ere yi jala oga ni mi mo da mo to lo me leyin ninu are ode emi ga pa ti ro pe mo fa da gara mi baba mi e fun mi ni certificate
1: oro to ba jagun.

0: abotika te musun ni si se ki se emi ajisun jala le nba wi le nga pa bi alakan funfun
1: o to baba mi ajisun jala awa o ba tere wa pe yen ba fe gbo mi nira tara ki soju boro dana ogun fun mi ki nya gbo mi jakana ki mba wo
2: o ta ni da na ni o ajisun jala ba so pe wo ni won kun emi ga oni gba alaba
0: o ka re lai ori e
2: pe baba wa ko loke ma si fa le ko
0: o to ga ye.